0: ma gbe bo lori eto lowo ri
1: mo ni e ma gbo
0: algo tin gbere lo follow sa ma gbe lo follow sa ma ma gbe bo lori eto yi lowo ri ijinji ti mo ji mo ba ola lowo mi won bi bi pe kayode kile yi mo ni ewi ola ni mo ja

0: pe wa pe elo ade osun mo ni elo baba mi o won ni fun idi yo nkan ba yi ni e lo se baba kan ti e wo sonson atejise tan tesi mi in le so pe ori phone lo pare abi nkan kan
1: ewa ni tori o se lo
0: tori igbiyanju fun idi yo won fun mi o yo fe to marun si mewa sugbon ero bani soro mi alagbelewo abi kin pe alagbeka abi alafonfa e ma n to pa gbogbo ere lori phone
1: ayeda nitori oro
0: ayeda ai dagba sin ta ba mo iranlowo yin ni mo nfe idi yo isire e mo pe ise to le ni tori aja agun ni gbogbo igbiyanju t'Olorun ba firan yin eyin eyan e pe mi le lori e ran mi lowo lori e
1: eje kan si kele ni
0: ise aye ni o aye o aye mo de o ajoju mi se eyan mi

0: bigi gbigbe ba duro titutu wo lule egbon se ko wa ni dibi
1: ori mi tete la kori olola ma pera
0: e ba nse aito ida da ko kari ile ko kari oku
1: kede olola ma pera nise nje ala rojile lika olola
0: awon kan be nile okere to je pe oju mama la won wa bayi ti won duro de to yi nigba te baba nse are yo kan won la ah tani kin

0: aye moju ba yin o enikan wo sonsonson pere laye fele enikan wo sonsonson o pere ni aye wa enikan wo sonsonson o pere laye soro ah aye be ba dagbon e me ita mi be ba dore me ina mi be ba dodo e ma igbe mi lo moju ba aye o hello
1: evangelist
0: hello sir baba woli tin kilo wa
1: Ele don ko lewa eh mo ni ko ma ba deran nije ele ti mo dule lojo yo nko ni pa seto seto
0: ben ti awon ewe te kan yen
1: ben
0: awon ti won gba odo won la tin reti esi awon meji ti gba enikan ba wa gba gan lola oto ni baba ta aman to ta ba ta ta ba to yo para de ride ewe mo ri pe inu foran te fi ran se si mi e ja gbogbo ewe un be se se e wa n pe oruko kokan ni kokan
1: be
0: en yo awon meji ti gba enikan bo wa gba lola fun iseto seto seto
1: awon to lo roba tele ti won lo roba yen yo fun ara e o yo da
0: mo ka won to ngba na kan tin lo se meji ikan ti jo se kan lo ara ti n de won ni won ti pe mi sugbon won o gbo emi ni number won lowo yin pe won fun ra mi
1: aye ma ye
0: ase o
1: God bless you
0: ase Zero nine one two three seven zero eight six seven five. Ni number ti won fi n pe wa. Mo reti baba woli. Mo ti fe kan ba wa soro kina n pe laye fun igba akoko. Boya baba ti sun.

0: Hello,
1: sir.
0: Are you asking?
1: Yes, sir.
0: Hello, sir.
1: Mumbai?
0: Orukomi le kan sinu mi Small Prophet Shukufu Adigadola. Je ko owo apa do wa to se awu yen gan bo gbe na ko laye. Afowo fa o wa na to se yen gan. Bo fo are pa. Ipo re nu nipa ko jije, nipa ko mi mu, e bu owo ko ri ni o fo are pa sinu aye e bu gbe na laye o. Aye wa lu to bo gbe ko laye. Afowo ona won yen gbe gbe ni o fo are pa sinu aye ara re. Ema bitubo
1: ti won ni aye ni aye ni aye ni
0: aye ko gbugbe owo yi le na yi o ko are pa ko sinu aye re gangan e be ti ni pa re ni re o ku ba ara re gangan o be ku ba di re gbugbe le ko laye ti pa ni wa le to gbugbe ko laye
1: o ti yemi
0: ema bitubo
1: ashu

0: aye lo ni wa ki wa ti pa yin lekun aye awo aye tin mu ni ka to fura eyan wo yin ti gbe gidi na fun yin
1: ade ko je gora tin de nu omi
0: awon kankan nbe to je pe ninu aye yi lati ba won
1: akulara be ni fun o ba bi ni o akulara bi esu obode je sa to kun ra lu o
0: don pe laye gun don pe laye fe
1: e wu ji de lese ye mi lade ko je gora tin de nu omi agola
0: meru do ba mi bi won ba ge apa eyan yo sise o bi won ba ge owo eyan yo sise bi won ba ge ese eyan yo sise sugbon bi won ba ti ge ori eyan lowo ori gangan o ton doku eyan nu

0: Hello.
1: Hello.
0: Yes, sir.
1: Hello, sir. Hello.
0: Mungbayin. Mungbayin. Mungbayin. Mungbayin. Mungbayin. Mungbayin. Mungbayin. Hello. Lowo ri o.
1: Lowo ri baba, ajo aro gba le kan si.
0: Ase o.
1: Ogo ba tin ba yen se yi, en mu awon yen ko nu wahala yi ni, ati mo ati kan re ni bonu aye.
0: Mm.
1: Aburo se ni kan won.
0: Ase o.
1: Tarin ti won so la ye ko ori ko atalopo le kan. Ase o bi mo pa yin be.
0: Mm.
1: E ta ti ora mi wo ri. O bi mo pa yin be. Nna baba ti sala yin fun wa yen. Olorun gangan ni jaye ni wa ran eyan ti awon eyan Allahu muqaddir wa nasu musabbibu ore ni omo ran ti wa de biu temi ha alo de suno mo ma wa de pe baba wa ni imamu fe ti lo maka ni po kan mo guro re ni aba bi mo ti lo maka lai na 1 naira ni ye se pe ire kanu. Awa kana ti gbeyawo njo won ti gbe ajo odun 18 ogun odun won bipo e bi ma daro yi awa ka ti be odun ke wa ti en ti dele oko re omo won ti jo bi mejo ati won fin bi se bo lohun lo de
0: ben
1: ta wan wi na baba mi ma ti won kan e ko ma ti osun
0: baba mi
1: e ma je ni e ko en to ni wa ni bi aye o na ni Allah lo wa ti ati ra wa ni
0: ben o de wa baba baba se mo pe mi ati ti fa oro kan ri
1: nje o
0: se na ti ti en kan pe wa lori afefe pe ko saye
1: ah aye be o
0: ah o ti tan e ja gba ebi taye ba ko si eyan ni kalu o fi yen
2: ori ila bi mama da de ko ti osun la o fe
3: ade ko ju abi mama
0: ibi taye ba gba yo si yan le yan fi mo ya ti won ko si taye yato si ti kainde. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Lowo ri o.
1: Ebu daji o.
0: Yes sir baba.
1: Afa ji ma so pe o saye lo tun soro ko saye olodun nbe
0: o ti ye mi o.
1: Afa lo tun soro ti ma so pe o saye
0: baba.
1: Yes.
0: E ri pe oro yin ni mo so tan ni isin.
1: Na mo gbo.
0: E wa gbo, e wa gbo, e wa gbo. E je nbere be, e je nbere Olorun ni nbe. Ta lo da aye?
1: Olorun lo aye lo ni se ma ti le.
0: Aye wa, inu aye la wa e wa, omo aye si ni wa. Sorun le yin wa.
1: Amo gbo so ba tele se da Olorun ni ke se yen ko sai
0: Olorun. Baba. Baba. Hello baba. Bíbélì wípé nínú àwọn èèyàn mi la ti rí èèyàn ìka ohun gbogbo tí Ọlọ́run dá dáradára ni Ọlọ́run ló dá ẹlòmíì là fọ́jú Ọlọ́run bàbá ilé mélòó lẹ ti kọ́.

0: ni ran fa kan ki gboju gboju titi kobo okuta ni sale odo
1: titi do
0: o se iwo
1: o titi de
0: gbogbo te ba lu adun gbogbo te ba ta yo tan gbogbo te ba fa yo fa ẹyin tẹ wa nile okere e pe mi mo fe gba pe kan si meji lati le okere mo fe wo se lodo ti won si o si doju kokan kan ni ko saye iyan be nle okere lati opolopo odun ati je ati munira sibe won ni olodun

0: baba yen ti lo enikan ni se nje aye a mo afẹ ti awon eyan funfun bi
1: kuyan kuyan ni ba kuyan no do ti o ba fi ti ya mi
0: Oladipo Mansuru
1: lemo oroka
0: won lawon eyan dudu na ni awa dudu o egbo se aye a mo afẹ ti eyan funfun
1: ti o ba fi ti
0: awon ara America awon ara

0: mọ lanyo
1: edakun ani iwe mo tun tun so idi yonda mu eyan fogun odun
0: ogbodale pepe
1: o de waju o deyin won lo wa aye ni
0: abama
1: eyin ta ba mo nkan to le se o ti se gbianju bi meji meta

0: ẹ dákun kí lẹ rò pé wọn lè ṣe kí lẹ rò pé wọn lè ṣe ẹyin ni mo n bẹ o emi o mọ nkan kan pa re idi yiyo nse yan fun bi ogun odun
1: ole ajibola
0: o dotun o dosi o lo waju o lo eyin won wa lo wo aye ni egbo
1: mo leyin
0: o ato fun yen kini gbianju teyin ni ti en ti idi yiyo ba nse le lo e ba n dasi e ba ti pe mi n jabo n si se daada mi o ni dale en ba dale oni dale ori eto yi n e se woli o n si da yan lohun e saji rere n dajo le n isafa atokun eto ni mi o gbogbo te ba gbo ise iwadi la se debe oni lo ariyan jiyan ti ba nbe lowo tin te ba fini osaye e pe wa ke fun wa boya fe lomi ti o fi dupe
1: awo ti mama o
0: e je ngbo foran yi mama kan te atejise si mi e je ngbo ntan so
2: hello sir e ku eto e ka ro sir e se ye eto te se ni like 2 weeks ke to di pe e se le ti eye se se le yi emi ni mo soro sori whatsapp yi ti mo soro sori whatsapp ti mo ni mo ni ipenija oju ni ti won soro nipa alaakala pe ko ma ma lalaroko gbogbo igbiyanju ti won ni ka se awon eyan pe wole won ni elomi le ni iba nkoko beyen pe won a kon lo se agbo pe iba na ma fa nkoko beyen mo gbiyanju e olohun se o so gbogbo orun ti ba sun mi ri mi lalakala mo nipa iti ti mo ni mi rorun sun na ti won tun pe lori eto ton tun so nipa ogede mi ki yan lo si olohun tin gba gbogbo ogo e se o olama ju e se o so nipa iti ma tun fe so nipa ile eto aro ti a nse ni sin iru baba to pe wole ni sin bayi se eto idi yiyo nikan leyan le pe wole si ni abi bo tori ko ti e ye mi tori bi emi ni sin bayi mo nigba ti mo ti ni penija oju yen gbogbo aiso kan ye jo yo jade ni ago ara mi leyin ti mo si agbo to ti mo mu agbo awon ewo awon kokoro ewo a ma jade kongbo awon kekeke gbogbo ara ma ro mi otutu oni mo ni ki tun ba yin so pe iru baba yen se a le pe won ka salaye fun won e se o
0: egbon ti mama n ba wa so egbon ton ba wa so sugbon bi ma ti se re bi ma ti se

0: ṣe mo kinyin e ko juma ma
1: oni tiri ola o le ri be
0: adupe lowo olorun aki aki
1: e ka se rere
0: ori oni lojo to gbeyin awa bosojo aje ojo kokan le ni ogba osu kejo e ba wa lara awon eda laye eja jo dupe lowo e eja jo ki eja jo ki ori wa laye eda ki sagbara eda
1: ati ife se na jo ripo ninu iwe oro
0: wa laye eda olorun ni jebe e ba lori ofe ati sun lale ana wa lori ofe to ji laro yi ji to wa ji olorun wa je ki oro to so ko dabi ti digbologi eni pe agbe apa o se gbe agbe ese o se gbe alanu afi soro ala oju aroju yen la sema gbogbo da fi dupe lowo e opo eyin e wa ja wujo muslim mo kin ye kojuma o takbir
2: ojupe fun olorun
0: e ba ja wujo mo leyin christi o kin ye kojuma praise the lord hallelujah na je lesika abalaye aje lesika abaloke pe kinye ko juma
2: egbono mo kan lelu ya meje o sa ati meje
0: oka leta kan tarabere kan kon lana ni wa mo go ya na loko abije tabi jerin abijarun leta to kon arorilede loko si o si bi te da wa ti o ti le nipe nija oko on behalf of his family on behalf of our family and on behalf of our husband o se se kai na ti salaba pade letan a fi yo won awon kan ta ba wa laye ka wa o fi je ka mo pe to agbara wa ko o ogbon wa ko o ima wa ko o oye wa ko o iyen na ni o mo je guide ya fun iwa si wa
2: olabo abi
0: se wa lawujo la ni adugbo
2: baba
0: awari a pe ayikaye ta ba wa fi wa si
2: amo
0: ibi ajoko si temporary ni ko lo titi

0: ẹja mo kiyin loko igimo dasile mo kiyin loko igimo alase mo kiyin o loko igimo lusakoso ikanni ti lagelu 96.7 fm oke ga joke ile fufu bala o felele le ibadan mo kiyin loko loto eto yi china alayo ogwede ofomale ofomale sofa adupe okun ago mere eto koja joju meje asiko ta ni laro yo to nkan bi o wa si to nkan to e ma lori kan ni bandore e la fani ati ma pin Olayemi Olasko Kenny Oye Kami Atapata Mbadon Akin Akiloye Olajide Soladimi Esho Kazim Yine man lobe Be yen bilu ilde Amerika Abolo ni Awa sofi mwen ni mbil Amerika o ki nipi ni jamani yan gbelu lede Canada e ba si po lo nba gba fe da ti bu ba re koja iyan mo bonu wa lati pe ni ja
1: arubo ojo o iwo lolorun gbogbo
0: yan gbelu lede Africa
1: o se
0: ngbe ni Arab nation ngbe ni Asia continent da
1: o ke agbara babo
0: ngbe ni Australia ngbe ni Australia yan gbe UK ngbe London
1: iwo
0: yan gbe ni gbogbo iru pata ko so pe yin o ni ni la koja
1: ibo ba mi
0: abi yin o ni ni pe ni ja
1: gbara ba bo lo we
0: o so pa nkan to gbe be won e ki ku
1: e gbo lo e je wa ba wa
0: o so pa nto wa nbe mu ki sai so o gbe mi yen ba ti lori ofe to ji lojo kan si mo le laye ko dugba ni o wa gbegbe aye re sori won
1: koja lori omode
0: se nto aseda to ran mi wa soke ipe se nto ran mi wa se ni mo nse apo wa la mu ajin lese morin ajo apo wa la mu ka pa yan lekun morin ajo opo wa la mu ka mu ti ajalu nle ka ja bo ti wa lori la mu morin ajo opo wa la mu ko jo fo wa ni ojo kan la mu morin ajo agbese fe lomi ko ni sise ndada yo si gbowo
1: ope lo pe de
0: bagi yemi mi ma ba yen lo
1: tori no e ma gbogun
0: ni jesu ada gan gbogun olon
1: e ma gbogun ti
0: ah o se gbogun ti o a wa bi o le si wonu gbogun ti amelo ni won na npa lara na wa ti se re lagelu ni won gbe bi 96.7 fm gberanle eja se daada lawujo ah baba mi no alufa adisa daniel idowu fienot alufa n baba ama antowo olorun da baba wo lowo baba n be lori aketa isan
1: oni
0: adura ni mo n gba gbogbo gba edo laye to olorun ko fowo to mi ara ko fowo to eje ko fowo to isan ko fowo to egungun ha la to di oba di atelese ko gbe won dide pada lori aketa isan
1: won eledi e o sin
0: e wa sa won ni ka ti gbe nte ni pe ni jalago ara
1: dey kay melody makers lo lo sori ka ni
0: baba won ya du agba mo so padua o gba
1: eyin omo de won ye mama se pe
0: la koja te ni ko ni so pin ajo
1: tojo tojo
0: ende baba mo baba pastor adisa daniel idowu fienot
1: mi o se fo bonu
0: e ba ma kan si akoko yi won ni lo wa po gba wa mo olorun
1: bare ni to fo bolo mi yo lo so run kebo eta ti mo geto olorun mo mo
0: ada eyin ba wa jobi eda kun eyin mo ko fe ba soro e ba jobi de lo mo ni aya institution e fi fana program yi so wo si won lori whatsapp won o eni won o tutun wo eni mo ni won o tutun gbo ehe seri ta ba tete pakiti mo le ngba mi awon mo wa e kankan kun boro ki mo wi won ki kankan kun boro na ma wa idinu ajo jambu n pariwo kini kan tatata obenda ara dan taran manjasi obe won elele ni mo ne ka fi yun ma ke suna din cha fine a do fi dupe lowo olon je ju die lo ku ti mo ni e ma lo sori kan ni bandore o e ba lo ma to wa ni higher institution either colleges of education polytechnics monotechnics awon institute to ni se pelu ajo jamb abi universities e pin se mo ge mo so kini kan fun injo ni mo ni ajo jamb ni gbogbo amo ti an ba je pe won ti wo school just a jam between year 2020 to 2025 yo jam n pariwo bayi o oni kan mo yin ta ti fun ni admission kan tabomi tele sugbon ko won lati lo be won ti wa admission si le iwe mi se ri admission alakoko ti won gba yen ajo jam ni pe won reject e won to tewo gba mi iyan ni pe lori agbe alakale o ko omo yin admission meji ni nbe lowo e oni gangan ni won fi deadline yen si tele won ti wa extend die di ogbonjo osu kesan osu ta mu laro la omo ti o ba ti gbe awon igbese to ye ko gbe ro omo be ba pari ileewe to wa lowo lowo ba to fe lo sirin ilu yo ni pe ni ja tori ko si ileewe na so ibi ori gbogbo alakale akole ti nbe ni waju oko re pe ileewe ha won fun admission gba bayi ileewe bi won do fun admission gba bayi o ileewe bi won ni nlo ileewe ha to ko fun admission ko lo sori jam cap se ko so pe to e se mo dupe o won fe o baba di ma di ogbojo osu kesan gbogbo akole ti wa ni waju oko re yen la won pare amoyin ba wa jade ile iwe tan to pari university to pari polytechnics

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi laaro kutukutu loni ojo monday ojo aje monday eyo kan to kain ninu osu kejo won wa wo so tun mo wo so si pe kini ka fi monday eyo kan soso ose to ni osu ti tunnu to tun ni pari osu kini ka fi monday eyo kan to kain se that your suggest mommy ki leyin o ko sin ta le fi monday o ni se ju pe ka fi dupe lo wa gbo n to ba mu ofi ope bere ose testimony le pari e olohun o ba n gbo temi ni pe ngba ti o ba fi di monday ti n bo ke kan mo gbe testimony wa si jesus city lo ni kongbe kongbe ni waju eni ti mo n lo jin fun bi o se ri niyan ohun ti emi olohun so fun mi ni fi ope bere ose pari e si yanu Pastor Odekunle Epaphras woli lori afefe ti ijo Comfort Life Mission International lo so wi pe aku ipari osu mami se le dide e je ki n lo si orin eyo kan soso fun isin ologo ti oni monday to ni ope ninu ta ori ninu iwe orin wa lati fi le jeje pe Olorun iwo la o ma sin ni gbogbo ojo aye wa enikan ni se ka do bale tabi ka kunle ko ti e ti need iwo saju oni modo ope toro ni the last day of the month ah eja yin engineer iwo to fe

gbogbo yin omo Olorun te n dupe la aro kutukutu yi gbo nkan meta ti o tele o ti mo mu jade ninu Psalm 111 alakoko ni pe wa ri ise iyanu lose yi to ba le ba wa dupe elekeji wa ri onje lose yi mi o mo ru to n fe to le munu edun mo ti so n to nje tumo si oni ni oju aje eleketa oni dandu there shall be healing. God is going to send healing power into your life. So mura ni bi to ba wa mi si ni gbaju nkan meteta yen lo tin ba ti jade ninu program lagbare ni to ni aye atorun ma bo sori Facebook, YouTube ati TikTok e wo miss daddy atola lo ni pepe yo ti mo pomo Olorun di wa ati nwonu osu ojo ibi woli odekunle Epaphras omi mewe wa to nbe lowo yin ola lasidi e o but oni ka se nkan kan si loni ese bibeli mewa fun omi mewe wa ni agbare ni to ni aye atorun oni ma ba yin ka si laaro yi ti n ba ka nkan yen si o je ki se omi yan pari o le mo sise so eja lo si Facebook odekunle Epaphras baba mi o odekunle Epaphras oni e ti ba mi pade lori YouTube laaro yi YouTube odekunle Epaphras lori Facebook odekunle Epaphras lori TikTok so ma kan kan me wa si oh my god eja de mo am gbara di for 77 special eto so mo ojo ibi woli odekunle Epaphras pepe yo pon mo lojo Monday ti nbo bo mo yo so le ni but e mo ja foro le so won ni bigi bare lugi toki e lakoko gbe eja lo gbe toki e oni to je ojo to last ninu osu kejo mo la adan kan wu ngo ba wa di weje awon eyan ti ma fun mi ni testimony osu titun ta nlo yi nkan ba mi kan be ti ma bere si so lati ola sabi otun la lo eja de mo nti oluwa ni ka se ni 77 special to ya to yi nkan meta fe sele so tun le ja dupe olobi je pe loni ti osu pari mommy ati daddy mi ni tan yi ko se nti oni sanwo ope ko se nti oni sanre ope pe oluwa mo dupe temi despite the fact bi lu se leto o si tun sanu emi atawon omo mi Olorun feran olope e ba yin orin soke si ka tun fi dupe lowo e

gbogbo le so ndupe so yin olodun so njo ni bi to ba wa e mu owo kan da ni lowo yin ki so tele mo ti so nkan meta to ri lo se to ba se pe woli olodun ni mi to ba se pe mi o da wa si bi won ran mi wa ni to ba se pe ni to to mo ti gbadua fun yin o to di pe mo ngbadua ko to mo bo program yin nkan meta o sele to ba se ko ni gbagbo pelu iwe ipe to ndu yi nkan meta o sele si olose enikan ni kini nkan meta eta mu owo kan dani bi ogo se nje ti olohun oni lo sutan engineer e to ma yin oyin yesi mo nbo.

0: say Bible in Psalm 111, verse 4, verse 5, at verse 9. Ibe ni mo ti ri nkan meta ti o sele ninu ope bo se ndu yi owo ti mo ni o mu lowo ose yi lori iyanu owo owo yen ti ba ti gbadura si ti mo so tele si bo se ndupe wa kan mo fowo kan laaro laaro o di sunday ko to na o n yato si ore ope ti mo ni wa san eyi o ti di power money owo agbara so mo kan fowo kan laaro ko to jade oluwa ni nkan meta ni ki ran si yin ki n fi se yin jade ninu osu to pari to ni ose ti tun nu so bo gbe yin omo olohun nibi to ba wa so le nawo mejeji si waju mo de olohun iyanu si o eni to pa mi ti bi omode tin ba mi lo bi agba iyanu to riri lo se yi iyanu ti o sele si ori mura o nitori iku jesu mama mo fe ko foke ni igba meje laaro kutukutu ipo ni ko jaguwo in the name of Jesus ko to di mandate nbo ta pade ni 77 ni Jesus City iru iyanu bo lo ti kan ogbon wo lo dasi abogun ni mo palase ko de ba ole kan na loruko Jesu o le mi fi nke ko gba Jesu to wi pe inu eni iyanu pin si ojojumo mo mo so si o leti ko si to wa ninu Jesu iyanu fisa ni o iyanu owo ni o iyanu omo bibi iyanu oyun nini iyanu visa gbigba iyanu iwe igbelu iyanu ile kiko iyanu gbogbo iyanu owo nini bayi loluwa wi angeli to pin iyanu mo si ami o pin kan di owo yen mowo wa ki betele mi leyin angeli to pin iyanu emi ni iyanu kan angeli to pin iyanu ose yo keje gbesa emi olohun fi nda mi loju ko si enikeni to jibo program tabi to share program fun eyin te nbe lori Facebook e share adupe lowo e titi like won fe fun yin lori ore opin osu emi awon woli lo fe san salary to sise re to ba ni gbagbo o fe gbowo to sise am bi ba se nsele mo share testimony ko si mo fi tomi na ranse ote wo fun wo ni e na nkan iwo na ta wo ni e lo re na wa gbo nti mo fe so alakoko ni e bi nba ti jade ni agbare ni to ni aye atorun ti nba ti jade nbi ori YouTube TikTok ati Facebook mo nlo yen e wa gbo suya night lo ni o Passover night leleyi o igba ta won mo Israel fe jade kuro ninu osu ti won fe jade kuro ni ile Egypt Bibeli so di mimo fun wa wi pe won se nkan kan on lo di suya night lodo ti wa awa no se lale sugbon ta lei tori pa fe bo si osu bababa se mo ko su kesan ni ago mesan enikan ni mesan ale lagbara olohun ago mesan ale o la se bebe loni ago mesan ale ni pepe yo pomo loni ago mesan ale gbogbo nkan mesan ni o ati wonu osu kesan eyin wo le be taje odun eyin wo le gbagbo pe losu bababa ire gbodo ba fun a so na pade September ni awon tin pese odun le tin pese e lo ba mi get suya bi e ba ni opportunity ti e ba le ri bread enikan ni bread a kan suya ti bread la je lale onje lo be je wonu September enikan ni ife webe ki koro je bo ba ni iyen gan combine o ti di bogan lale ni nai en toto so mo nbo lori Facebook ni isin mo nbo apik se yin le kini kan sele loni iyanu si ni kini kan keji ta eri lo se onje ni iyen be ni fast 5 emi ko mo ko be nigbati en dupe tan in tin tele niyan mo ti so how to have food on your table bawo lo se ni onje lori tabili re ikan ninu e ni ma dupe sa won le nba dupe ori ana ki won ni yo se yo ri mi gba baba mama tin bo mi laaro yi onje re de lo se yi mi omo bi o se sele won ko won ya ni awon orun la won se to nje fun o mekatoba yadalia meno shahaladus o se yo je o se mo ni gbagbe oni mo fi ni ko se nti oni rubo pe laaro yi to ba ni gbagbo ki gbe baba mi mo dupe tori po fun mi lo nje lo se yi onje ti mo nso yin o le je owo o le je customer roof o le je onje ifa o le je aso o le je onje o le je ile kiko awon kankan be to ni to ni ra itemi oluwa so ni e gbogbo eyi te n gbo mi lori Facebook odekunle papa baba mi o ma si akini tori pe owo agbara de lati kan igbega re bere mo si ti so pe nti won pe lo nje ni to munu eyan dun o koja rice ati ewa nikan iyan na nbe nbe ha e mura o laaro kutukutu enikan ni se lo li agbara ni mo npada bo ki le leketa to ni yo sele si o gbogbo eyan ayan fe emi oluwa ni ki so fun o pe idande christian oju majafara idande wa sumetile idande re sumetile lo sey olodun ni mo fi se eleri o sey lo gba idande mama oju ti ori na yen so ni gbagbo o sey ni kori na eti ti o gboro o sey ni o gbo owo to gbari o sey ni nbo iwo nu ti e jifa o ni so fun awon ayan fe mi won jifa ise owo won mo gbagbe nkan meta ti o sele iyanu 1 onje 2 eleketa ni o se in to ri niyan idande gbogbo eyin te ni stroke oye dide so panu in the name of Jesus gbogbo eyin to je pe in mo bi obi ko bi baka tu me kata haladisha mo pase o pare lare gbogbo eyin ti menstruation yin kajo tin lejo ke yan mo se menstruation ojo mesan ojo mewa mo dide duro ninu studio araba mbaku ebeku adeyede obakande yele ebodosha gbogbo ti won pe ni imbalance menstruation gbogbo eyin te ni hormonal imbalance bayi loluwa wi mo ni ko be oya be oya be oya be oya be oya be ri yanu to riri owo oluwa fun idande kokan o se bi olooto leni to se ileri bi aye atomu ba nkoja lo ileri re ko ni salai ma se mo duro ninu ipeku ase yen mo duro lori apata aye raye sa ile miran yanrin lasan ni mo fi oruko jesu so tele loni ojo aje ara re bere si ya ju ti tele lo in ti se oyen ko fi ole mo so gege bi woli pare lare ejo gbogbo eyin te n gbo program e send e si gbogbo en te ba mo to sick loni ojo monday oluwa ni ta ba ti bi ope soke ki n pase nkan meta isinu aye yin ko mo ba yin lo oduwa bi seto hala hada bo senda ha lati aro yin lo ara tu o ara tu o ara tu o itura to riri atẹgun titun ti ofe si ori ofe lu o bayi ojo re yoro gbogbo eyan ki gbe ojo mi yoro ojo temi na yoro dendele agbara mo nbo ki to lo oluwa ni ka won ko kokọ tete kokọ fowu ope le bo ba se very yanu yen si ni o yara se to ba wu o enikan ni so wu ope disturb ida mewa ko disturb e ko disturb owo radio program lati ba wa dasi nkan to ti change olufe mo beru pe nkan won in to fi ma gbo bukata yen ose lo fe gba that is the word account number church oni ma fun o fun ope fun da mewa fun ore bi se pe fun oni titi ti o fi don the 7 niyan 2017 4290 47 2017 4290 47 Comfort Life Mission International Comfort Life Mission International First Bank bi yin o ba wole lo eleyi 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade wa gbo o pe mi laipe pe mo fe ke fun mi lakanti yin wo ni to ri lo sey opo yin le gbo wu awu kapayada won a fun oni phone olohun o sey na ni no gbogbo le bo la se fe se o e jade ile agbara mo nbo
1: jade yen kuro le o e ku se oluwa oluwa sagbara dotun jade mo dupe lowo olohun o dupe padura yin o lo lasan lori wa jade ni after ta se graduation wa ton mo dupe lowo olohun pe olohun se kun mi den mo dupe lowo olohun pe visa omolade o ti bo se visa uk o ti bo se o de ni lo ni on di toju mo dupe adura yin lori mi mo dupe adura yin lori omolade omo mi mo dupe lori ile mi lori ebi mi daddy e se o de dupe lowo mama na mo dupe o pe visa omolade omo mi o ti bo se te ba de ma wa dupe ma so yoko o dagun baba mi ninu oluwa oluwa duti a ni pade ayo.
0: Ẹ sá mọ̀ gbáradì gbogbo testimony ẹ mọ̀ sẹ́ndì ẹ̀ sí mi lóní kọ̀ǹgbẹ kọ̀ǹgbẹ ẹ jẹ́ sáré gbóyè náà ìgbọ́dọ̀ sáláì mọ̀ gbọ́.
2: Ọba mi ẹ káàsán ẹ kú ṣe olúwa olúwa túbọ̀ máa ṣàgbára dọ̀tún oyin àti mọ́mà ẹ pẹ́ fún wa o ẹ ṣe gan ni mí náà fẹ́ sọ orí tọ́lọ́run ṣe fún mi ni o ó ṣẹlẹ̀ pé ní láti ẹ̀ tẹ́rí tẹ̀ ṣe láńd challenge kò pẹ́ àwọn ọ̀gá mi kódà dọ́là náà fi fún mi ní $1,000 ní táìmù yẹn tí mo ṣáfi lọ gẹ́ẹ̀tì ilẹ̀ yẹn mo dẹ̀ mo yọ̀dá mẹ́wàá nu $100 gẹ́rẹ́ kódà dọ́là gan ni mo fi ṣe mímú san as my tithe tí mo fi sínú envelope torí mo wá sílé táìmù torí òpin mo ti ṣiṣẹ́ mo wá sílé tí mo dẹ̀ fi dá ilẹ̀ wọ́n mo ṣáyọ̀dá mẹ́wàá mi ní ìchéǹjẹ o mo ṣe fún mi ẹnà mo dẹ̀ ra ayọyọ kan bẹ̀ mo dẹ̀ san as my tithe ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀. Níyẹ̀ yìí tán travel torí wọn tẹ̀lé ṣe kán má travel níyẹ̀ yìí tán wá travel mo wá súnmọ́ kan sọ bí àwàdà fún ọ náà nípa pé mo fẹ́ fóònù o mo ṣe ra fún nǹkan mi nìyẹn o ẹ ṣé mo dúpẹ́ sà ó bá àwòsàn yá mi kí máma o.
0: Gba Jésù kó o ṣe débi ìrìbọ mi kí testimony tiẹ̀ náà lè máa bọ́ ta ló ní kọ̀ǹgbẹ̀kọ̀ǹgbẹ̀ gbogbo ẹ̀yàn ọmọ ọlọ́run ẹ̀yin wo lẹ ní ìdá mẹ́wàá ọ̀fẹ́ san oore ọ̀pẹ́ ìwọ náà tiẹ̀ fi tìwò káwọn tí ó tẹ̀lé account number church lele 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International Fosbank bí ìyẹn ọba wọlé lo eléyìí 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni ó gbé jáde gbogbo ènìyàn ni mo fẹ́ kó san oore ọpẹ àwọn tí wọn bá wá ní ìdá mẹ́wàá tí wọ́n ní ọrẹ àkànṣe ìwọ náà wàá ṣe ẹ wá gbọ́ ẹsẹ̀ bíbélì tá a kà ó ní ìwé Efésù Ephesians chapter 1 títí wọ chapter 6 ìwé Efésù 1 títí wọ 6 done and dusted. Ẹ wá kúnlẹ̀ yín tẹ̀sẹ̀ bẹ́ẹ̀ dé àtẹ̀yìn tẹ̀ mark wedding anniversary yín ẹ gbọ́ wọlé ikùn yín báyìí ni Olúwa wí oore mẹ́ta kó dé báyìí ìyanu owó ìyanu oúnjẹ àti ìdáǹdè kọmọ báyìí lọ happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary. Ẹnìkan ní wòlíì kí ni nọ́mbà tí ń ṣe àtẹ̀stímọ́nì mi sí ẹ̀lò nọ́mbà yìí 08081 71 65 66 ẹ sẹ́ndì mẹ́sẹ̀jì ire àtànú kọ́ bá yín you are blessed it is well with you.
3: Lágelú FM jàgàbá gbogbo rédíò.

Eka aro obe lasiko ojumo ni, akujopo ronyi ta agbaye, londi se ti igboronyi lati ikoniti la gelu 96.7 noke to gajwa mwoke lo. Matini, salao, loni ronyi, shubon shaju, ekba wakoko ili itumbe, eno ironyo won. Arebola Tinubu na ni ti bere ifaranisi ni onlose meta agbako ni apale Europe. Be oselu ti ADC na lo ti sapejuwe iwa ajebanu gege bi opakutele ile ti o le pagidi na sejoba awarawa e komogun ile de Israel na ni o tun kolu agbegbe Gaza nibi ti omo odun meta ti o ti je olorun nipe iko agbabolu ti Tottenham na lo ti tan bayi lati gbe ndeye Atari bi challenging shitan lati darapo mo ko agbabolu ti Everton ni bayi egboroyan lekure Are really the one Nigeria re Bola Tinubu ona ni o ti shitan bayi lati bira bage ko lo really the one Nigeria bo se really the awon really the apa ile Europe Latari ati fara ni simi olose meta gbako ile ise are na ni won se ikede ohun pe are ona ni yo ko bale bage si ilu London ni orilede ti United Kingdom nibi ten to je amugbalegbe odamoran pataki si are lori oro royin ati oro atu en ti se bayo ona nuga nibi to je potisala yoro ohun pe are na ni o fe fun ara ni simi olose meta bele ise are wa salaye ipe leyin faranisimi ohun ona ni are orilede wa Nigeria yo pada si orilede wa Nigeria lati bere awon oro oselu papa julo lati gbarade fun eto idibo gbogbo eleti yo bere ni osu kini odun 2027 nibe na lo je pe ile ise are na ni ko selaye orilede eleti are orilede wa Nigeria ti yo tumo lo leyin gba to ba ti kuro ni ilu London Ile ise are na lo ti wa salaye pe awon ki are ko si ni ifaranisimi ohun bee na ni ko si gbaradi fun oko ojokan eleto ni se pelu oro oselu eleti yo bere ni kete ti are orilede wa Nigeria ti o ba ti faranisimi ni ti se igbakeji ile abenugan lebimo asofin asoju sofin ile wa ni ti se Benjamin Kalu ona ni o ti ranse ikini ku re si ijoba ati ara gbogbo omo ipinle ti Abia latari bi ayeye ti ori kadu odun karun de ni ogoji ile ti won da ipinle ohun sile be na lo je pe ipinle ti Imo ona ni won jadire ku ninu Abia to se pe latowo eni to je ogagun Ibrahim Babangida ni ojo keta deni ogbon osu kejo odun 1999 nibe na ni Kalu ile ti o nsoju fun agbe ti bende fun ti ipinle ohun ona ni o fun ireki ijoba ohun ati awon ara ipinle ti Imo aka ipinle ti Abia Mutoro Gafara ati awon eyan ti ipinle ti Abia bakan na nibe na ni o lu won logo enu bi eto abo bi o se fidi mule ti won si je ki se sakuso isijoba warawa ti o se fidi mule ni ipinle ohun nibe na lo wa fun ere ki won ti o si tun ro won ibe ki won mojuto eto abo ati eto oro gbin ati idagbasoke pelu igba igbadun eleti yo tun je ki awon mo bibi ipinle ti Abia won le je mo kuntun ise joba awarawa

Oya ka ma kira wa ku dada wo gbogbo bi te ti lafa ni lati ma gbo ikani ikani lagelu re lagelu 96.7 FM oke gajo ke ile vala vala le ni le ibadan oya je ka mo leto iroye re daraya ni ti buto ro agba nla aye o le de wa Nigeria nipinle ayo ati ni ese kuku ni adupe fọlọrun oba anu o ele to so lo layo ati alaafia iyan lana abi ka so igbe latojo jimo jare ade tu wa dari pada sori eto laro tini ope ni foruko re iyan ni foruko re alhamdulillah kezira banke na leni eni gaga lojo kokan le logbon iyan ninu osu kejo odun 2026 gbogbo adawale kaluku wa lo ma yori si ere gbogbo agbawata la ma ra nu olon gba o lilo bibo wa o kuku ni bi araye nu a o de ni baraye fowo ti ija imu wa olon o ni fi si bi to nira bakan na gbogbo awon to wa ni dubule ese patapata

Olorun oba anu loba iwosan amuyin larada ese ayin bayi le vidide emi ni gogo mo wa lori eto laro teni o DJ Spider o gani mi fida wa ti o ma je ke lafa ti ma gba dada ni bigibi ka kiri agba nla aye tun di omo olaworo lo tu eto ya les bagosi niyan olali amza loruko temi di top striker ele to gallant gan ba ti wa n gba sin la bi omo igbalapa bi e ma feti ko gege bi omo eko lapado yin be mo ni gbagbo po ma ba yin lara mu gege bi omo ibadan ni o ya goke ka jo goke gege bi omo oke ogun siwaju ohun gbogbo God bless Nigeria. Oluwa ko bu ko lede wa Naija o ati gbogbo eti to n gbo ikani bo kada se ma je niyan tori ki se eyan Olorun oba ni o ya papa pe je gbera so ka bere lato lede wa Nigeria tori pe lopin ose oluko ni Akin Musari oje oluko ni iko je ewe tojo ori won be labi odun 17 ta ba so nipa egbe agba bolu lobirin iko je wewe tojo ori won be labi odun 17 eyan flamingos to lede wa Nigeria ele ti won ma lover ni lati kopa ninu idije fi eye agbaye ti o ma bere ko ba tin di ojo 17 iyan ninu osu kewa osu ele ita mu leyin osu to la ta mu ini o gege ni o ma bere o lo lede Morocco ti o si ma tanu bodo to ba tin di ojo keje nu osu kokala 17th October di 17th November o gege na ni o o ya gbagbagba Joyzilla o n da kini yen sibe Joyzilla niyan oke pataki lara wo lolufe o ya let's go there ta ba so nipa idije yi olukoni flamingos olukoni Akin Musari o ti pe awon agbabolu bi 25 niye n lo ti fi we pegbe oya e ma bo nlu Abuja koda buba igbaradi ti jasisi lati ana atana ni buba igbaradi ti wa nsisi le o fun agbabolu e o pe asole meta Ivesinachi Elon lati Solo Wonders Messi Felix lati Obosa FA bakana Precious John Pelican Stars o niyan ti wa ewe Olavani ati pe awon agbowo eyin Elizabeth Adesuyi lati Pesetta Queens nipinle Oyo ti Alapa bi Esther Steven Unification Ladies Chidera Opara Megwa lati Bayelsa Queens Azizat Odutan Robo Queens ni lati ilu Eko Opeyemi Sunday Nasarawa Amazon Omelogu Precious Tova Sport Club bakana Christiana Ogunbumi Soccer Talent FC bakana Ope Taiwo Abdulaziz Dana's Ladies niyan o ewe lowarin Kazarat Akeji Dreamstar Ladies Awawu Bashiru Complex Queens Mary Dustin lati Baeza Queens Muina Turotimi Nakamura FA Nakamura

0: after 2 hours lo ma gbe edebe laaro yi to ba wo re ran ni o o to ja meji jo meta ti wo na ti gbianju aje sugba laaro yi okan o aaro to wa kan o lo fe dagun la to ayo ni fi rete mi sapinle ka fi teyin na si apinle o mo gora re mo wo ra re ran te code yen star 347 star 1004 star 2 hours to ba ti sunday wa da message pada fun e ebi message yen wa ti bere pe ticket melo lo fe iwo te pada fun an ba ti fe to yi o fe fun an bo ba se ka wo mo lowo si 500 in ticket eyo kan o ba ti da pada oju ese won da pada si e pe USSD code lo fe ni abi transfer iwo te transfer ko le ba rorun o ba ti atebe yen won wa send the bank details to ti ra ticket re bo lo n ba je ko ka owo mo bank app re o le ra lori bank e lati ori bank e ti bank ti en send bi o ba wa so wo nbe sugba ti wo ni cash lowo o fe fira ko le bank ti en fun yen mu lodo awon ni POS tender re fun pe bank e ba san ye bayi sibe calculate ye ticket to fe meji meta merin marun mefa 500 5500 sale yo kokan bo ba ti fun ti en bo te be bayi to sanwo fun an oju ese message o dan lori phone e pe number re ti wa eligible ko lo fa rara bo ba ti ari ba hun ba laye mi yo ba wa yo dada o le gba bi wole pe number ti mo fe pe fun o yi mu o tun fara balẹ salaye fun e dada o le lenu temi ya po asiko ni ise tan se nbi pelu akoko ni 02013306194 tabi o chat won lori whatsapp number o de le pe won whatsapp call na 09026026314 ko lova o ti kan laaro yi wa mo gbagbe pe gbogbo ticket re be lati oni lo ti o fi jojo jimo lo ma wa eligible len to tuma si pe o ni nkankan lati lose Baba kawo mo lowo se ticket dada yo si wa nbe dijo jimo ni olova ga o star 347 star 107 star 2 ash ni e ja roju oja ka lo pa akade baba toju oja de gbogbo Chelsea alenti ora o sansa ise be ba go meje lowo wa a go mejo lowo yin ibi oro de duro nu o be ba le ni gbo Chelsea gangan na lawon oni gba ni won kun okay Chelsea no ni gba labo e ja roju oja oju ti an kan gbogbo ti an gbe lu ya ki ilu osi ti an gbe ki ti ma fe bi won o ilu bo be yan ba gbe lu kan yoju laaro yi o gun ni ilu ni ja roju oja gade e ku kale
1: 72 hours with God Agbara Olorun ma role bile titi se yalu ninu aye ori bojipo eyo ninu ipade adura wakati 72 pelu Olorun ni CAC Covenant of Mercy aka majemu anu Olorun to ma lo baba Prophet Abel Taiwo Ojo baba isoji ori afefe ewo to osun kesan yi ma lagbara pupo akasi ara emi o se otitun Esa 43 verse 19 la korie latojo Friday ojo kokala si Sunday ojo keta la osun kesan odun yi 11th to 13th September 2026 lojo Friday ati Saturday agumesan aro meta osan ati show ru lagun meji la ru lojo Sunday apade lagun mejo abo aro si meji la osan ati show ru lagun mego ale o je ironi witi witi ni mexico kilometer 18 ibadan ife expressway o sengere ibadan ni pile oyo ifonse olorun alaye prophet abel taiwo ojo baba isoji ori afefe olorun ma lu atawon ifonse olorun mi oko bossi wa lawon asaye ilu ati pile kokan ti o gbe wa si pade adua iyanu re nduro di onbe o

0: Akin yẹ ku ojumọ se ori titi ibi to long to kan bi o pe o mo to ni mo daru
1: in daru in daru
0: mo je o daru lato o
1: in daru olohun in daru oh in daru
0: o fe mo di rusi da o fe sun gi sina
1: olohun suna sigi
0: suna sigi
1: o ya karu bere
0: akin yẹ ku ojumọ alayo fun toni e kaabo sori edo ki iroyin ose tuntun ta mu yi ki olohun eledumare ko se ni eyi ti gbogbo ere ta tin foju sun yo sun wa bo ka ma ba won mu iya so enu bi ti wu ko mo oluwa sina alayo ogo ede ofo ma le so fa nuruko ti mo nje tun kaabo sori akotun royin ti tusu desale koko
1: titi layo akinsola na loruko temi
0: oye ja bere si mo si lawe lawe okan ojo kan awon akori ti nbe ninu awon iwe royin ojojumo ti nbe ni owo wa ninu iwe royin the punch hey gomina pinle osun Ademola Adeleke osoro o pe igbetenumo giogun lo won fi oro atileyin to nkede re po won o se fun Are Bola Tinubu ninu eto edibo 2027 se o olohun ni boju weyin bi ti wu ko mo ohun ti pe bi to nlonu ibe na lohun lo nko pada seyin mo oni gomina ipinle osun so
1: ninu iwe ro yi daily post mi o ti mu akori akoko jade o gbajugbaja ajafeto emoniyan to tun ji agbejoro ni Femi Falana Sanu baba mo ti bere si ni bere ibere lowo gbogbo awon eyan to ni un se pelu owo iranwo lori epo robi ti joba apapo lede wa Nigeria yo asalaye ebi n paro alu eyin ko yi ekurere re e mo gbo ninu edo kiro yi fun taro toni o
0: ninu iwe royin the nation Are Bola Ahmed Tinubu ti le Nigeria un lo ti gbera pa o to gbera ku o nilu Abuja lana ode yi to si forile ile alawo funfun lati lo re simi fun odidi ose meta gege bi ara awon alakale eto eleyi ti oni se pelu isimi ti an ti lakale fun are ile
1: ninu iwe royin the nation akori ti bebe lo je ko di mimo lati en ti se to ti figba kori je gomina fun ipinle osun adegboyega oyetola nibi to tin kesi gbogbo awon agbagba awon adari ni regbe oselu Progressive Congress APC wi pe ipinle osun ipinle gbogbo wa ni e je gba lafia laye o isokan lo ye ka wa e mo gbo ninu royin laaro yi o
0: iroyin mi on tun re o latenu eri to je ikan agbejoro aja feto omo niyan ni Femi Falana o ti ro gbogbo omo orilede Nigeria pe ni se ni ki won mo kunu o ki ko wa awon mo bere fun akoyawo latowo ijoba apapo awon ipinle ati ijoba ibile won tori wipe owo ti orilede Nigeria nri lasiko yi o ti buyari gbogbo awon eka ijoba meteta ni owo tu ilu si nwo e ma dake ai dake ku ai wosun daran e bere bere lowo gbogbo awon eyan ti nbe leka kokan ninu ijoba ile yi
1: ni ipinle Anambra won lanfani ati seto idibo eyi o sawon ijoba ibile tin be ni tibuto ro ipinle ohun won ni egbe oselu Abga na lo ko gbogbo re o eyi ijoba ibile mo kankan le logun tin be ni tibuto ro ipinle ohun eyin ko yi ninu iroyin fun ti aro toni le ti gbegbo
0: iroyin kan be loju iwe kerin the guardian titi
1: mo npe
0: so wo re fun mu to nti egbe oselu re AAC lori bo se je pe ajo otele mu ye le yi DSS won pe igbejo to ni se pelu sowo re an so ro na titi di eyin ta ba dibo are tan ni odun tin bo la won tun mo tesiwaju lori re sowo re wa pe hin emi gigun ni e tun fun idajo yi ke
1: a fi suru o
0: ona mo jare jo
1: ejo atabi atare emi mo jabi emi mo jare o nbere o bi mi tale mi obi tele mo to mi so asko rabia
0: ka iro
1: mi mo nbe lowo mi ibi request an ke nbe lowo mi pe osu mere loku abe wa adura abo wa gbo eyin osu mere loku o lowo calendar calendar le yi baje abi ko lo tanu mi
0: o adiye mi mo lo fun ejo
1: oro ejo oro tori ale bi e se koja ye mi emi ke emi ko ja ba ti ri pe won fe ja ba emi mo nsa lo ni le wo pe eni so ni court eni kan ti mo gbe lo court lati je
0: in ba ti gbo ma be fa
1: ta ba fa
0: baba ko mi e mo
1: ma ba fa
0: ja
1: yan ojo enbi egbe oselu ndc nigeria democratic congress o na ni won ti ke si ajo olomire leto edibo lewa nigeria wi pe a le gba o kini won ni won le gba won ni pe gbogbo awon ti won je oludije labi ase egbe oselu ohun o na ni ajo eleto edibo lewa nigeria ni won paro oruko won ni pinle anambra oto loruko ti won fi fun ajo olomire leto edibo oto loruko ti won lanfani lati ribode the nation loko e mo gbo ninu iroyin fun taro toni o
0: ninu iwe iroyin the punch titi are bola tinubu gbe igbese alagbara kan lana ojo aiku sunday nile angola nibi ti o ti lo re fi ejo ijoba orilede america sun lori isekupani ifi ajeni ele ti won doju eko awon mo orilede nigeria ti awon omo ile africa mi ni orilede South Africa ohun o so ni waju ajo isokan ile Africa African Union ni bi to ti so di mimo peru ikolu eleyi ti won se ohun o ni yo se akoba o fun ajo sepo isokan ati ibagbepo alalaafia titi n waye lati opolopo odun laarin awon eyan ile adulawo
1: to won ni ile igbimo asofin ti ipinle rivers awon omo egbe oselu tin benbe ona to pa won o se egbe oselu ndc mo won si tini abi ase egbe oselu adp ona ni awon lo bo lo se je the nation lo gbe e mo gbo ninu iroyin fun ti aro toni o
0: iroyin mi tun re loju iwe kefa the guardian won pe o se se o ki orilede nigeria ko mo lanfani lati je ere awon ise atunse eleyi ti isakoso are bola tinubu to se lori oro eto oro aje ile yi nitori bo se je wi pe awon igbese ti won gbe lawon ipinle kokan ati awon eka ijoba kokan lori ipolongo ibo nile nigeria papa bo se je pe owo rugudurugudu oni won di kale pe en ba fe polongo ibo o gboro koko gbe wana won ni eleyi o se akoba o fun opolopo okowo ni ile Nigeria lasiko yi to si je pe gbogbo nta je ya fun to ye kerere omo wa o se se ka mo ri ere ohun
1: won ni ajo olomire leto edibo lawa Nigeria awon oludije ninu egbe oselu kankan ti won ka bi mokandinlogun ni won foruko won sita o gege bi oludije ti o dupo dije dupo gomina iyan ni ipinle Bauchi ni bi eto edibo to nbo lona lodo 2027 iwe royin Nigerian Tribune to jade fun toni ibe ni mo ka royin o mo e mo gbo ni sise ntele ninu edo ki royin fun taro to
0: loju iwe keta the guardian lori oro eto edibo are odun 2027 egbe oselu allied people's movement APM o bere pe o to loye ki won te awon nkan to je akosile nipa ejo egbogi oloro eleyi ti en pe won fi kan are bola tinubu lati odo ile ise eleto abo FBI ni ile America won pe egbe jade looto awa na nfe e je ki gbogbo aye ori oni oro ti APM to so si gboro aye
1: egbe oselu APC ti soro soke pe awon ti se to o lati sise papo pelu gomina Ademola Adeleke lori kini lori ati je ki are Bola Ahmed Tinubu jawe olubori ni bi eto edibo to nbo lona lodun 2027 eyin ko yi oro jade ase mo be lati pinle osun ninu wero yi Nigerian Tribune to jade fun toni ni mo ka mo e mo gbo ni sise ntele o
0: oruko awon omoye eleyi ti ajo eleto edibo orilede Nigeria INEC to te jade ni imura sile eto edibo apapo 2027 won pe o tun ti mu ka awon eyan o tun fon mu o ninu egbe oselu APC latara ibinu eleyi ti an ti wule koko fe mo dogbon sewele leyin ti an ti dibo abenu tan won nigba awon eyan tun wa ri pe o ko jade ni titi garun oruko re
1: emi ke
0: DJ Spider wo be be mi ni won pe o ko mi
1: no
0: so be nbi na kan ba pe to baba ti je pe bi o se ri niyan a ni gba lorin ti won ko ninu egbe oselu APC
1: e je agbera pa o di odro DJ Spider ha koda ma ja yo so lenu
0: iwo ko yi
1: iwo ko yi
0: iwo ko
1: eni won ba so lenu je won mo so lenu lo nbo ba ya yo ba buredi re ninu ti
0: e ba se fa la polo
1: e fa se polo fa la
0: mo se
1: mo se mo se
0: dije spider mo se me lo me
1: mo se me lo me lo ti
0: o
1: e ba fi won le
2: edo ki iroyin Lagilu FM 96.7
3: Kara o jipe pe ninu ekurere alaafia nikan le da village ase yori nipa afojusun e laye o lo ba oke fi sagbekale alara pe online mo ni san mesan bo ba ke fi ilera bi airo orunsun ara tita sangun sangun keyin o ma rin ko ge ko ge aile igbapa gbese kori o ma laago ki ko ma rin kiri ninu ara eni ifunpa giga iseto atelese kikan ni gorogo ki bata o jabo lese ni keyin o mo mo tabi keyin o ma ru ko ma gbe awon oniruru irin sa igbalode ti won fi sayewo lo Tontu asiri bi ta isofisebu ba lare da Lo mu alara pi online mo nisan mesan sara oto Lati jajabo lo wong kokoro inu eje Ora inu eje Paja paja aya lilu kwipi abadi Jedi jedi Ida kole Komo kore oma le itakpai Kara oma gberiri Oju ti uwo bye bye Aroma legu ati be be lo Eka si alara pi online mo nisan mesan Ni number 1 Lodge Street Beside Amazing Grace School Oke Ado Ibadan 0813-885-5308 0813-885-5308 Boban shi obi o jojo Alara pi online ma oni san mesan Ni o kasi
4: Allah oni e wa mo o tule ko jina to sugbon ile imo igbalode muslim model school so jina ayika wa lo wa nilu ibadan marine school olaje atabaro new felele so kan ibadan eyin na e wo gborowo popolopo o ma se ya gan fe kale ti won wa eri lawujo wa nigbati o simo olorun allah ninu eko won ni ati keke lati pe kan roko ko mo mo yaya kuya marine schools ni ko ti foko mo sile fun eko akoye marine nursery primary and secondary schools gbogbo obi ta la ma nbe o ka ba mo won te standard muslim school ohun elo eko igbalode kun be keke modern science laboratory and nika computer kani kima ole tete kosa gbari akeko fully equipped library ayika todun wo yala kawe ti ofu gadi gadi aye islamic lesson fun tomade tagbalagba oko to dape nbe to nko ma lo ko ma bo bo mo ba keko jale ni marine school ifokanbale o wa ko bi lojo waju ma lo tara si marine school oloje atabaro new felele soka ibadan telephone 090-3863-7741 tabi 090-7867-9631 marine schools mama debe sanwo komo bere kon kan man ko bo
5: How far? Are you still carrying that heavy power bank everywhere? Haven't you heard? The Redmi 17 is here.

lati wole ni bi eto idibo gomina to wa ye nipinle osun o e yera yin wo ni o ibi kaluku to ba ti ni kudie kudie e si se atunse o ni se ri pupo ninu awon eyan ni won be si ninu ka lebu sohun wi pe oye tola lo dale oye tola lo je mojawi olubori oje ole tola lo je ataluske lasiko eto idibo nipinle osun o ni to n ba wo gbogbo ti awon inoka alebu o ni ohun oni lori ofe lati darapo mo yin nipinle osun gege bi ohun ti se nsoro yi lati wa so ohun kohun sugbon ohun gba bi pe egbe oselu apc oju eni kokan lo egbe oselu awon lo egbe oselu awon oju awon agbagba lo egbe oselu awon to wa npe fun isokan yi lo mu kohun na yoju lati wa ba yin soro pe bi oro de duro yi o isokan se pataki o se koko o e je ase atileyin to gbangban fun are bola me tinubu nibi eto edibo to nbo lona lodun 2027 ka are le lanfani lati wole o gege bi are fun sa keji leyin re ba ba ti wa se ta ajawi olubori a je wi pe on ta nbere fun o tun ti te wa lowo sinpa ka wa ma duro pe lagbaja loda je tameju lo bu lo daru lagbaya lo lo re gba bodi Hey, tabeju lo lo re gba nkan to fi lo re se kupa egbe oselu APC e ja mi lori re isokan oni ki gbogbo wo mo wa o

0: kaabo pada.
1: E seun.
0: Gudugba iroyin te si waju. Ikani Lagelu 96.7. Felele Mbadan. Na le tin tete gbo. Oya eja bere. Si mamu wa ekunrere awon akori te gbo ko to di pa loju oja. Lekan wo. Woni awon afurasi ti je adegun jale. Meji o mo ni awon eyan kan ti je araalu ti nunbi. Ni ama dana si titi ti emi fi bo. Lemi on le ara won o papa julo loju opopona kan eleyi ti won pe ni Yellow Duke Street ti won pe kujina si Epo Abasi ni ijoba ibile Gusu Calabar ni ipinle Cross Rivers leyin ti won pe awon mejeji won ni ka won mo ibi ti won tin lo re ji ero ibani soro enikan phone ni won ji o ni won fi dana si won la titi ti emi to ibolara awon mejeje awon eyan ti oro ohun soju won ti won ba won ni royin soro ni lu Calabar oni won so di mimo pe isele yi lo mo waye lasiko ti awon afurasi mejeje won yi ti o pe won gbianju lati ji phone enikan yo lara re to na je eni tin gbe ni agbegbe ohun won ni kete ti han ji ero bani soro iyo tan lara eni ohun o ni won gbianju lati fi ese fe ama bi an se gbianju to eh won pada bo sowo o tori pe won pe ojo gbogbo oni to le ojo kan bayi o na ni to lohun o enikan to na je olugbe agbegbe ohun basi etim eni ti o ba won oniroyin soro o so di mimo pe awon afurasi yi oni awon eyan tinu nbi laarin ilu lagbegbe ohun ni an kokko se ikolu ti an ko ibombo iya lagbara bo won oni an lu won bi eni lu so ofi loje ni o be o na ni an pe leyin to ti wa di pe agbara ka won tan e oni awon eyan won yi ni an ba lo ri wa gbogbo awon kan ti an fi le dana so won o bi an se n gbe taya oko si won lorun ni won wa epo oniruuru eleyi ti ko wa awon o lo ti won e kana si won la won ni won pada dana si won lara o won lesun ti an si fi kan won o na ni wi pe won wule ti wa lara awon igan ni ko aji awon igan ni ko adigunjale titi mo ni adugbo nlara lati opopolopo odun seyin won pe owo awon te won bayi o awon o si daseria fun iru won ni ko sai so di mimo wi pe eyi lo mu ki awon ara ilu tinu bi ohun ki won o tete kojoro si awon eyan na ti han dana sun won saaju ko to di pe awon iko eleto abo won pada debe koda o so di mimo wipe loju ogan nibe na o ni awon adigun awon ti won fura si pe won jale ohun ni won ti jade laye leyin ti won ti da ina si won lara
2: kobo ke komo fi so e so wa
0: amin o
2: oda iwe royin daily post ni ahin iroyin irole aye abani lokan je kan mo lele yo won ni gudugbe mo ja ni ipinle ogun to si je pe oke te ti pada boru mo okan lara awon onise bi lowo o won ni awon osise ileise olopa agbon ti ipinle ogun won beri o eje kokko yo won ni number ti fi kele ofin gbe okunrin kan alaimo ntokan ti fana le koko eleyi ti pe ni eni odun meji le ni ogun daniel ni won pe o ko re o lori esun ti fi kan wi pe eyin o fi ogun oloro sinu ohun kan mumu fun omodebirin eni odun meedogun kan to si wa fi agidi se koto pelu omodebirin na ni ipinle ogun eni ti salukoro ileise olopa ni ipinle ogun yun ani ini edo ina ni o fi oro ohun lede nigbati o n ba won oniroyin soro o ti waju ninu oro re wipe se ri eyin afurasi yi o na lo je pe o mu elerin dodo eleyi ti o fe gbe fun omodebirin na won ni aso ti da nkan nu e ti eleyin o si mo nkan kan ti e won ni lo ba damu amosa nigbengbe yin omodebirin ohun ko momo nkan tin sele mo won ni lo ba fi anfani eyun to si fi gbe to lo re wi wa koto pelu omodebirin na won ni leyin isele la bi ohun ina ti ni won ti wa gbe omodebirin na o digbadigba lo si ile iwosan Olukoyede Ransom Kuti Memorial Hospital eleyi ti nbe ni agbegbe Asero nibi ti won ti lo re se ayewo alagba fun amosa won ni bi a tin se yun lo ni awon olopa won lo re bi kele ofin gbe oni wahala bi aboju kiokio hun won ni won si gbe lo si akata won lati ko ta lati lo re ma foju wi na iwa alaabi eleyi to wu o
0: ninu iwe iroyin daily post iroyin to ba ni lokan je kan bembe o eyi to se lalaye wi pe awon omo bin meta kan ti anjo omo baba kan na ti anjo jade latinu ile kan na oni won mo jade laye leyin ti oko oju omi kan eyi ti o n gbe won ririn ajo to dede dojude nibi oju omi adagun kan ta mo si tiga nijoba ibile tudunwada ni ipinle kano awon meje meteta ti an di ologbe ohun ni won pe oruko okokan won ni mujanatu ti elomi na tun je atikatu ton ti bilikisu to je wipe won ni won de omo gege bi amira ni to si je pe gbogbo won ninu agbegbe kan ti an pe ni yawanrugurugu oni won ti jo jade wa alaga ijoba ibile tudunwada ni ipinle kano to tun je alaga fun egbe awon alaga ijoba ibile ni orilede nigeria agon eka ti ipinle kano hajia sahadatu salisu soja oni o fidi isele na mule ninu atejade kan eyi to fi lede o se alaye pe o je ohun to bani lokan je sugbon to kedun pelu awon idile awon eyan ti an jade laye ohun ati gugu awon olugbe agbegbe ti awon omo birin meteta yi ti an ti jade to si pe ki olohun ko tu awon idile ohun ninu ki eledumare ko dakun ko mo je ki a tun ri ibi mo ki obi ko mo mo fi oju sun gbere lori awon omo won mo o e dakun beyin na ba wa ti ri ibi ti omi po si mo pa gba be lana asiko ta wa yi
2: ko din po din fese dan
0: mi e mo nwo sa lere
2: din fese dan wo omi ola pa omi olese
0: okan re ba tin so ko pe pada ale dakun ja pada ale o ai mo irin ajo mi te eyan lo
2: ani fese si si le mai mba mi oda o iwe iroyin the punch na lo tun ko gudugbe iroyin mi ni ahin ipinle ogun na mo si wa o won ni enikan re o eleyi ti won ni won ti ran ni ewon ngba kan ri pe kolo re mo je wa nbe amo sa nigbengbe yin won pada tule bi pe asiko to lo nbi to mo lo omo modese mo ye ko ti keko eleyi to to ni ahin o won ni oba fi ile to si nse igbesi aye re kaakiri gboro amo sa won ni ke mo tan lara ti la wi ko mo ku paya won ni o tun ti gbesi ede o nigbati won ni eni ohun lokan wo sunsun won ni lo si gun enikan eleyi ti ojo nse papo won ni ogun ni obe o eyun ti en peruko eni ti ogun ni dada titi ti emi fi bo lara orokunrin ti en pe ni dada na won ni ifanfa eleyi to waye ko tori pe an gun re ni lobeun na lo mo sele lagbigbe akute nijoba abile ifo ni ipinle ogun nigbati won ni koda gbogbo awon eyan ti en gbe ni ayika ati ayida bi ti sele ohun ti sele won ni ko wa ina ni ti wa ninu pa he paya ikaya soke ti ko wa si sinzare gbe ile itaja re ti pati koluku ngba le lo pe eh ko soju mi ki pe ni kootu o won ni lara awon eyan ti isele na to soju re no ni ah ohun omo koko nkan ti o fa o tan mejeji fi ni ifanfa laarin ara awon o laarin awon mejeji sugbon to mo ni wi pe eyin okunrin eleyi to ye pe iwa labi nbe lowo re to ye pe wule ti le won o ti de won ni lo si mu obe o si gun eni keji re ni obe ogun ni obe lowo koda o tun gun ni obe lorun won ni amosa nigba to gun lobe ohun tan won ni lo ba ya afeyin gbigba amole to sa lo elomi na ti sele ohun soju e lo sala yoro pe kini se ri o ko to won amo je gabriel e mo fowo ko baba ohun si nigba ti o mo ba won oniroyin soro oni se bi sele ohun lo sele laarin dada ati ati lawi oni amosa nigbengbeyin oni ko to di wipe wa pada gun lobe ti emi si bo lenu e won ni elomi na ti sele ohun soju e lo ni e won pe o ko ti eni samuel lo sala yoro pe koda gan okutu ara dada ina ni won gbe so le loju ona nigba ti pe ah emi mo ti bo ni enu re nibi oro saade lo lasiko ta wa yi won ni okunrin ohun to ti le won to ti de nibe gbeyin ogun eyan ti ajo nse ogun lobe o ti emi fi bo lara eyan ko lohun ko fi so re so wa
0: mba mi ninu iwe iroyin the punch bakan na oni ile ise olopa ipinle cross river enu mi ago ni won ti soro wi pe owo awon ti te okunrin kan o to je abani sogba ti n ba won se ise eto abo aladani ninu ilegbe kan oje omo odun metadin ni ogoji 37 ti won pe oruko e ni Ndifrike John Goswin gege bi won ise ni alaye won ni esun ti an fi kan ni pe o ki omo odun mejo kan mole ni lu kalaba o si fete patepa o fi ba ni ibalopo ninu atejade kan e ti eni to je agbenuso ile ise olopa ni ipinle na ASP Sunday e yi topa ti o fi lede fun awon oniroyin ni lu kalaba nu so di mimo pelu bo se nfidi oro mule bi pe isele yi o waye o ni agbegbe kan ti nbe ni oju opopona tinapa ni ilu kanaba ti se olulu ipinle cross rivers e topa ko sai so di mimo pe iwadi ta won sare se ni yajo yajo lo ti se afihan re bi pe ni se ni okunrin afurasi ohun lo ra fi ogbon tan omobirin ohun wole to so fun pe ko fokan bale ohun o fun lowo to ba ti wo inu ile ohun ma bo wa gbowo oni okunrin yi nlo so fun omo debin omo odun mejo ohun nibi ti o ti ki omo ohun mole ni ti pa ti pa to si jeran sunkun si lara re gege bi oro eleyi ti agbenuso ile ise olopa ni ipinle cross river to so oni ile ise olopa nlo ti sare ran awon osise re lo si agbegbe ohun ni kamokia lojuna ati le ri pe owo te okunrin afurasi ohun won si ti mu to je pe won ti wa gbe ejo re lo si eka ti o mojuto iwadi iwa odaran ni ile ise olopa SCID koda won ni nibe ohun oni won ti se iwadi ni bonkele labi aso to si je wipe iwadi to feju keke o na ni won se o lati tu asiri un ti okunrin ohun ri lobe to iwaro owo ewe won o sa ise lalaye o wipe omodebin omodun mejo ohun oni won ti si iwe ti iwadi eto ilera won ti si fun o lojuna ati le lori iwadi awon orisirisi awon akoba to se se ki okunrin yi ko ti se fun to nti ona ti won gba lati se itoju eleyi ti yo kogoja fun lojuna ati le mo bo gan ni iru ose ti okunrin ohun to ti se si lo se to abi ibogan lo mo
2: oda o je kin tun se be kin mu mi ni ahin ninu iwe royin Daily Post amosa alayo ki enti ba ni lero ngba ke ohun fe wuwa ko to pele omo kekeke be abi elomi obin na to ti dagba ti o je oni ho
0: obin na tun wa to no wo omo kun keke
2: ti o wo mara
0: wo mara
2: ti o si se pe o tinu omo kunrin wa o ti e kere ba ti e tinu ewo meke ni gbogbo en te wuwa ko to eleyi so an pe bi orilede Nigeria se ni ofin to tako awon wa ko to yi koda ipinle oyo wa ta wa gan ni ayin
0: ipinle kokan na tun lo fin ti e
2: vap law odun 2020 ijia nbe fun koda bo ba gba lero wi pe o fe se ti o wa pada ri se sugbon won ka omo pe o fe se pe mo fe se yin pada ri se olohun gbo o le lo todun merin la
0: ko si se bi won o ti
2: se mo fe mo ti fe ni ti an mu o odun merin la lo o si le mo
0: ani roran
2: ami olohun o si mo yodun to oko oya be ni o lu tan si eje mu yi ninu iwe royin Daily Post ni ahin won ni ogun orele ko dele oroko ko doko o to ko oroko doko roko to boke ko ma jo sele si awo won ni awon agbeban abuju koko ko ti enikeni omo bi an ti wa won ni na ma ti se be won ti gbe awon agun bagiro eyun NYSC core member eleyi ti won to bi meedogun ni ye ti an pale mo njo ni nigba ti an serin ajo laarin ipinle bayesa si ilu Abuja won ni amosa o awon ajinigbe ohun ina ni amo tin ke si molebi awon omo ti an ku ohun wi pe egbo be e ba fe ri awon molebi yin pada million lona ogun naira 20 million naira ni awon fe gba o kan to tu oko kan ninu awon eyan na le won ni se bi awon odo ohun ni an se rin ajo ni arin ipinle bayesa ti ati ilu Abuja o nigba ti won pari eto olose meta eleyi ti won pe ni orientation exercise eleyi ti ma se ninu ibi ibuba eleyi ti ba ku awon agobagiro si ko to di wi pe ko wa won lo le won se wa fi won habi ti won ti ma si rulu won ni awon eyan ohun na ni ajiko loju ona mo sose aloma lo si egane nijoba bile ofu ni ipinle Kogi ngba ti lara won molebi awon eyan won mo sala yoro o ni ti kan si awo won ni million lona ogun naira ene kan lo ko wa o kan to le gba molebi awon le àmọ́ ṣá o nínú ọ̀rọ̀ tí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá tí wọ́n padà fìlédè wọ́n ní nínú akitiyan àwọn wọ́n ní kò ní yànlẹ́nu wípé mọ́kànlá nínú àwọn èèyàn ilé tí wọ́n jí gbé kódà dẹ́rẹ́bà méjèèjì àwọn ọkọ̀ eléyìí tí ń gbé àwọn èèyàn lọ tí wọ́n fi dán dúró wọ́n ní àwọn méjèèjì ń bẹ lára àwọn mọ́kànlá ilé tán ti gbà padà lọ́wọ́ àwọn ajínigbé ọ̀hún o wọ́n ní àmọ́ ṣá àwọn iṣẹ́ ọ̀hún pẹ̀lú àwọn òṣèlú tó àbò yòókù ni o ṣe wá rí ọtí ọ̀tán àlejò ọlọ ńlá àwọn ò fi ọ̀rọ̀ ọ̀hún ṣe torí pé àwọn yòókù ti ń bẹ ní àkàtà àwọn ajínigbé òun toro finiti adìẹ mọ toko ẹ mọbọ náà làwọn gbà wọn lẹ tí wọn sì padà sọdọ mọlẹbí wọn o.
0: àmì kí ọlọrun kó tún ṣe àwọn eléyìn náà ní rírí ẹ jẹ kí a mú ìṣẹjẹ lójú ọjà ńgbà bá padà dé yòókù gudugbẹ ìròyìn yóò mọ tẹsíwájú.
1: gudugbẹ ìròyìn àgbọkọgbọn.
3: Lajiluwa FM 96.

0: onipojipo iwo ni temi to gba je jesus se ma so kale latori oke leyin ojo meji le rogoji transformation iye pada na kori itodun yi o gbe ni etuya mabo iso uru to ma waye lojo sunday september 13 lodun yi iyana to wa le ko papa police station to wa lori bridge wo road adoju ko jajo nku egbere won ni egbere ijo olorun kaka agun mejo ale ni so wo ti bere egberu meji 2000 yen to ba ko de lowo to yen ma gba oyin ati ororo ti mo ni mo pa latori oke lo fe awon olorun emi to nbo ni are kari ba tori se ngavi prophet suma ati bebe lo egbe 0902 520 2724 yesu meji re je ka jo pade nibe
1: to yi la fin ki gbogbo awon eyan wa tan wa lori ijoko akoko ti to lati ge akara oyinbo fun igbeyawo toni
2: eto igbeyawo laye
3: ejowo eduro na jare
4: ah ilo sele
3: ki won to so wa po njo ran ti po seleri television fun mi fridge nkan ero ofoso ise ile wa ma fowo ofoso nle ni 2026
1: eh ni tuto
3: ka sa so pe o ti rawon abi
1: ta lo ti e so pe mo gbodo ra gbogbo awon kan yi le kan so ni bi ti cdk e wa
4: e won lo tun je cdk e bayi
1: be ni o cdk e le ra fridge yin ero ifoso ati be be lo
3: ka kuku wa gba pe gbogbo awon kan won yi ti wa ninu ile re lowo lowo ba ti soro ye abi
1: ah ah lati osu to koja ni mo ti rawon
3: oluse agun kan e so
1: pẹ̀lú CDK o lè ra fóònù tẹlifíṣọ̀n ẹ̀rọ amúnáwá tó ń lo agbára ìtànsán-òòrùn àga àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan mìíràn sanwó díẹ̀díẹ̀ láìsí èlé owó lórí ọjà tó bára lọ́dọ̀ wa download CDK lórí play store àti apple store
5: ẹ pè CDK sórí 0707-454-3005
6: CDK san díẹ̀díẹ̀ bẹ́ẹ̀ ayé rọrùn.
7: Gagaga
6: Gamsi
7: gbogbo ya ni pele lodun ṣugbọn ojo ti oya to je odu oya ba farahan a ri pelu apere ni Gamsi aba mixture agba ogun amara soji ta fogide ewe ategbose yo lo tinu Gamsi baraba wo degbere to ngun fe ni tele tele Gamsi aba mixture ni ogbelura binu ko tinu ngun gbodogbodo ti san ara gbogbo fe sise pe tori kerike ara nro ni lati joko dide fuya wa dagirase on re san ara die die nu ya sawari egbogi Gamsi aba mixture o si fe dalabuku lodo lolufe re bo ba dere ale Gamsi aba mixture ni ogbelura eran re o si lekan si lori okele gedegede ara fifo danu mara fuye Gamsi aba mixture lagbade fun o to bare ni 100 odun to tun gbo amade ni yawo tara re tun ta putuputu irufe Gamsi aba mixture nlo gbelura Gamsi aba mixture o tu wa kakire le taja ogun

o bo se je pe iran esin kan ki ko ere asarele eje meyi ni kan mo ki a o won pe awon ti an je agbebon mo hanbe banditi ni mo ti lo ri se ikolu si agbegbe gandi ni ijoba ibile raba ni ipinle sakoto won ni okere ta awon agbe mejo ni ran lo si orun arimo bo to si je pe awon bi marun mi ni won fi ogbe iban da bata ni buku buku si lara o awon ti an se ikolu yi o ni o je pe isowo se ikolu won o mu ki okan awon eyan ti won be ni agbegbe ohun ko mo bale to je pe ninu pa he o ni ko wa awon wa pelu bi an se pe won dede yabo agbegbe na ni o ti awon eleyun ti won o ti e wule ro ti tele enikan to je agbenuso pe ile ise olopa ni ipinle sakoto dsp Ahmed Rufai o lo fidi isele na mule ninu iforowanilenuwo ori ori oju opo ibaira eni soro eleyi ti o se pelu awon oniroyin nigbati won pe lati bilere boya o ti e mo nipa isele ohun abi ironi tabo oto gege bi awon eyan ti an gbe ni agbegbe yi ti se soro sita won pe awon agbebon won yi oni won dedede o to je pe bi an se wole si agbegbe na nise ni won sina babole ti ibanro lako lako tin korin ku lenu tantantan won ni awon eyan ni an si doju eko ni tara ki se pe won yinban soke eyi lo fa o to fi je pe o kere tan awon agbe mejo oni won ran lorun nigba to je pe awon eyan marun mi ni won gba oniruru ogbe.

0: Hello.
1: Mo ni ki yo fun yin ni. Be ni a ku orire, iyawo mi bimo leni. Go ye ke tun ma bi mi yen, a ko lo gidan bi. Igba te iwa ba ko bi se so birin le bi ni. E ti mo wo daddy wa. E se gan rara o, rara e mo ko ri ya won lo tobi. Ori titi wa kolobo wa ni igba te yan na kuku oke ko ana ko si wa la kankan by virtue pe ori wa o eget so olorun ba wa se to rorun no ko si complication kankan e se mo dupe e wa ntan iye ma ya lenu o e ma lanfani ati wa kini hospital e se gan e se nsinsin na ni in fact won ni ki won ba get omi gbigbona nkankan pelu awon aso kan ati flask iyen le mi wa gbele ton fi pe mi pe o ti bimo o so kan ton wa ni ki ba won ma won kan mi na bonu le awoda e je ka pade lo e se gan.

0: kulẹ akọ ataro bawo de ni se omo yen je ko raye sun sa o sun de
1: alani
0: yeah muwe
1: bawo
0: eh we thank god o alo ade o abo abo mo je
1: aso ti won fi take delivery mi ti mo sha fold gbogbo e tan ko sinu nylon fun e
0: e mo ro ti pe mo gbe wale na agbagbe e hospital
1: eh ni bo lo wa wa
0: mo gbe wole boya gbodo je boya bedroom lati wa bedroom
1: bedroom ko yara e lo gbe si
0: oh boya tori pe mo gbe pe lawon ero ngba yen
1: ki lo se to fo
0: abeke
1: ki lo ni to ba mi fo mo kan bere lowo eni se ni mo so fun e lati jeta
0: oh
1: ki lo di sele to fi fo now
0: actually
1: mo so fun e mo ni ko ma je keyan kokan fo mo ni ko wo bedroom wa
0: to ri pe ko de se ni to le fo
1: tap no fo se
0: abeke
1: to ba ti ko sinu bo wa ma run mo le nbe titi to mi a fi pion
0: abeke
1: ki lo sele to wa lo gbe sibe yen run now
0: abeke
1: ko so wa dam to gbe si yen
0: ma binu
1: tawon yan ma wole
0: e lo gbo mi ma binu o ti ye mi o fi seka so won pe doctor nla ti fa mi wo office nigba ti won gbe placenta omo yen fun mi ni won ni baba omo awon gbe placenta fun e o de peyin da be o de nlo pe mi o ti e tun to wa nbe wo pe eyan ma ntu wo ni why doctors o gbe ma tu mo ni emi emi mi oku tu kini mi o le wo ah doctor nino pe ki n ti ilekun yen leyin ninu office won won ni ki n tu fun ra mi ki wo nkan to wa nu e ati ko ba complete nkan awon nurse fun pe tori next time o le ma je hospital awon eleyin e ko wa ba eleyin e ko wa nbi bo se ke le ma ri ni mo gbodo make sure pe mo ri to pe nitori pe awon kakan won ma ni ogbon buruku ton ma nda si ni mo fi cha fi tu so mo pe titi te fi pada de iwo nikan lo je mi o le je won emi mi o ko
1: kile mi
0: pelu nkan ti mo ri yen emi mi o ko rara
1: placenta
0: o beni so mo pe mi o le tu rara ti mo fi lo se bon se ni kin se leyin pe doctor ti je ki n ri mi o le kaye awon kan ti mo fi senu nigba ti okan bere sin rin mi ni gbadun ara mi o le jeun ti mo ba je ti ri pe obe ni eja aberan ninu bayi o ma ka mi laya ni ko ti tan lara mi nsin now ile to wa ni pe ki n se be ni e to wa ni ki n se pe ki n be fo aso ti won lo ni time delivery o se so fun mi pe ki n fo ki n se omi le lori ki ma je ke lo mi keni kankan fo okan yeah mo mo pe nka asiri wa ni mo mo pe ko ye ke lo mi fo okan looto now iwo ni mama mo emi de lele mama mi o si ntosi ogbon o la wa fe da si mo de ti n so mo ni o pe asoro kan nigbati o se wa nu yan omo e mo so fun pe ati ru nkan be ba sele eyan le dana suru aso yen na o after all, I get aso mi. Eh?
1: Aso o na ma da.
0: Iwo lo so nsin pe iru aso meta lo wa nbe kini kan. Se
1: aso o na ma da. Awon aso
0: ko wulo fun kan mi mo na.
1: Oju eni ko ti wulo.
0: Ba won ankara ni.
1: I
0: can get you varieties ankara anytime.
1: I don't want any variety. Please. Tori Olorun. O mo nkan ti wa se fun mi. Tori pe o mo pe nisin bayi aso awon omo yen mo se rara nfo awon aso ni die ni. Oni mo se rara nfo. Nisi bayi mi ko se pe ba mo ti ni okun kan to se pe kini so de mo pe mi o ni ya
0: ani ko ma dare lam
1: eh ko se nkan
0: to mo pe agbara mi o gbe mi le fo aso yen ko se ka o
1: oh oko mi agbara e gbe ko sise omo
0: oh o ya to se ra won abeke
1: baba baby
0: yes
1: agbara wa gbe
0: yen
1: se iwo prepare fun gbogbo run kan bayi ni
0: mi o ti
1: e ma fe je baba
0: mi mo pe eyan ma nse yen in fact mo believe pe hospital gan na ti ma yanju gbogbo ru awon kan yen
1: won yanju
0: pe awon nurses ti ma won ti ma mo boyin fe won ti fe dispose ru awon aso yen abi mo se wa package sinu bag fun mi ki ma gbe lo sile mo tun wo pe for what
1: abo wrist watch o we sile
0: o mo pe mo n fo aso na ko se lati fo aso ni problem
1: kilo bo ba ti bu ose to po si to de bo mi
0: ah no no no no no no abeke ma

0: sọmọ ah ma sọmọ ah mi o le se yen
1: ogbeni
0: but ori pe o fe ki ka dana sun emi ati sun ohun o je kin fi sile sibe ma ti dana sun bo igba to insist ni mo se fi sile be yen
1: sori eyan ma nko gbogbo e papo ni eni to ba jobirin
0: eh
1: o ma ko gbogbo e papo ni
0: se school kan wa ton tun tin ko pe won ma nfo aso ti won fi gbe bi obirin
1: school bo lo ti ko agbokoroko
0: naturally bo lo se fun everybody ni e won ko yen
1: eh
0: yes
1: okay to ba je pe won wa kin ko yen te fi mo yen eleyi ti mo wa so fun e yi na won wa ma nko
0: abi ke ya to sira wa elomi bayi ti o ba kan tuto loju e bayi o le ma jeun throughout ojo yen
1: o
0: pe bo se ri ni e elomi de le joko ti en bi to tin se garde to ma jeun
1: so mo pe omo yen
0: o pa yato sira wa
1: so mo pe omo yen o segbon se ni ile iwosan
0: eh
1: ebi ni mo de fo
0: eh
1: ma de se tun ma fo lo je ko mewo na la gege bi baba
0: no.
1: Start from somewhere
0: so mo so fun e pe bi mo se ri nsin lati kekere mi mo bi bi gbe apo so ojo o to fe gbe mo ye kuro ninu court hospital to ni ki me gbe wa mo ni o le gbe mi le mo bi mo se ma gbe ko nse bi mi mo se mama ko yen ni
1: mi
0: ki nle okan mi on ko pe ki nle da omo tutu gbe lo se lo ma da bi pe boya mo ti fun owo mo ju boya mi you get
1: bo se lo ma nse to ba bo sori field nsin gbe lo da si
0: ise
1: position
0: oh my god eh o ma ni bi to lo ma fun yan la
1: o pe na wa se ogbeni
0: oh my god
2: Ki lari gbo leto lori lagelu 96.7 FM e ma ba wa ka lo
3: Lagelu FM 96.7
4: 72 hours with God agbara olorun ma role bile titi se yalu ninu aye ori boji pe yo ninu ipade adura wakati 72 pelu olorun ni CAC covenant of mercy aka majemu anu olorun tun ma lo baba prophet abel taiwo ojo baba iso ji ori afefe e wo to sun kesan yi ma lagbara pupo akasi ara emi o se otitun esa 43 verse 19 la korie latojo friday ojo kokala si sunday ojo keta la osun kesan odun yi 11th to 13th september 2026 lojo friday ati saturday agumesan aro ati showru lago meji la oru lojo sunday apade lago mejo abo aro si meji la osan ati showru lago mego ale o je ironi witiwiti ni mercy camp kilometer 18 ibadan ife expressway o sengere ibadan ni pile ojo ifonse olorun alaye prophet abel taiwo ojo baba isoji ori afefe olorun ma lu atawon ifonse olorun mi oko bosi wa lawon asaye ilu ati ipinle kokan ti o gbe wa wa si pade adua ijanu re nduro di onbe o
5: oruko mi woli ati ajirere temi tope eje jesu mo ma bole latori oki ni ojo ketala osu kesan

0: si to ba fe ra o fe ra bungalow ni o fe ma gbo ma tu ma de so nkan fo loni mo ni hostel mo fe ta hostel lo gbo mo so be ni no ni eleyin lautech 40 rooms 40 toilets 40 kitchen 40 bedroom self contain gbo e lo 20 rooms 20 toilets 20 kitchen 20 bedrooms so o wa be ti ma ta fun e so ma mi le po ati ma ta fun e ile po wa stand by ba ti be po bi to se wa le ku ti ma wa ti ma ta le ile po wa ti ma ta fun e be ni ma tra ma ta le fun e ma gbo to wa ni ilu eyibo to nberu nigeria to ti ton fa ba mi e ti gba e loju mo ko je awo ko je ti o tan mo yan ti to ton ko wole ton ko wogbo awon mi ti mo ton ton se no simile ibo ti mi o ti ni won ri rara ti won ni wa balẹ won be
1: ti o de singa ti o
0: ti o be so ko si baje ma gbo to joko le bo pe iro bo do si ma gbo je won eleti o mo se ukraine abi ukraine no pele wo ijawo wa lawo bo pe city to pe citizen o gbara de le gbayin na ni o wa ti o mo pe ni baba le nkule ni baba joko si bo skota baba be ko ye ko ri be pe mi gbogbo nkan ni o bo si orun fun o iyawo mo wa gbo iyawo mi wa iyawo mi alaje ton ni yo se run jama ye sori woman ye london ye 100,000 o di ndi owo odi owo bo skota lo ti gbe sori le os meji o tu wa tu ti o ba le to wa gbogun to ko re gbogbo ku ole ni ami ole bo gbe le baba re o wo si lo wo si ba ye je ti o ko eleyin ko se re oko na nbe o alamuda ku ni won o gbe la ju gura nu endu ni bi nigeria ti wa nisin o gba ani briki kan igo kan wala ni singa igo kan briki marun ni odi do bi akoso o to block marun ni sin bi lu se ri ni sin ronu are ko se

0: 106.7.
1: Gagaga.
2: Ganusi.
3: Gbogbo ya ni pele lodun. Sugbon ojo ti oya to je odu oya ba farahan. A ri pelu apere ni.
4: Ganusi aba mixture.
3: Agba ogun.
4: Amara soji.
3: Ta fogide ewe ategbose.
4: Jo lo tinu.
3: Ganusi.
4: Baraba wo degbere to ngun fe ni tele tele.
3: Ganusi aba mixture ni ogbelura.
4: Binu ko tinu ngun gudugudu.
3: Ti san ara gbogbo fe sise pe.
4: Tori kerike ara nro ni.
3: Lati joko dide fun ya wa dagira se.
4: On le san ara die die nu.
3: Ya sawari egbogi Ganusi aba mixture.
4: Bo si fe dalabuku lodo lolufe re.
3: Bo ba dere ale.
4: Ganusi aba mixture
3: inu ogbelura.
4: Eran re o si le kan si lori okele.
3: Gedegede ara fifo danu.
4: Mara fuye.
3: Ganusi aba mixture
4: lagbade fun o.
3: To ba re ni 100 odun.
4: To tun gbo amade ni yawo.
3: Tara re tun ta kutuputu.
4: Irufe Ganusi aba mixture
3: nlo gbelura.
4: Ganusi aba mixture
3: o tu wa kaakiri le taja ogun.
4: Ati lagbe ni
3: kari kari.
4: Asun wa lagbata jake jalo le Nigeria.
3: Ganusi aba mixture.
4: Fast Kenny Nigeria Enterprises lo se.
3: Idojuko NNPC filling station.
4: Legbe bridge Olorun Kemi.
3: Lagos Ibadan Expressway Mbadan lo wa.
4: Telephone 08081689617 08081689617
3: Ganusi lo kara otakebe
1: gagaga
2: Ganusi
5: oruko mi woli ati ajirere temi tope eje Jesu mo ma bole latori oki ni ojo 13 osu kesan.

e kuro le o asiko ise lataro oba oke yo fere si se ko wa wa iroyin agbaye la mo wa se ti gboyin lati kan ni lagilu 96.7 fm ile funfun balao felele nile badan abi demi akande lo ni royin yin saju e gbo koko to wa ni royin na ajo olominira tin se eto dibo nile yi INEC lo ti ni ko si oto olokan ninu esun eleyi ti egbe oselu onika meji NDC ti won fi kan ajo na to isalaye oro wi pe ajo ohun o lo ni oni agbara pin bi ti wuli omo lati yan omoye fun egbe oselu kankan ajo eleyi tin se eto idanwo alasiwole si ilewe gigani JAMB lo ti sun gbedeke igba ile ti awon akeko ti won ti fun anfani lati wa akeko gboye lawon ilewe giga ni o mo lurufe anfani ohun lati odun 2021 si asiko yi baba okunrin omo orilede Switzerland kan na ni awon ise olopa ti fi kele ofin gbe leyin ti o kopa ninu itaporogan imoyin boluyan ile to pada gbemi obirin orilede italokan ninu iroyin ere idaraya ni role tuni agboje agbabolu lowo eyin fun iko egbe agbabolu agba nile yi super eagles iyen Saidu Sanusi ni won ti ni koni lanfani ati kopa fun iko egbe agbabolu orilede Nigeria ninu ifigagbaga lati mo ta ni yo lo ri kopa ninu idije ife yele adulawo todun 2027 lọ́tàrí ìfarapa tó ní sí ẹsẹ̀ ọ̀tún rẹ̀ ìròyìn náà rèé lẹ́kùnrin rẹ̀

ipolongo ati ilaniloye ti ile oso olopa nse lati gbogun ti iwa imo wo egbe okokun to nti awon wo daran mi ile ti won pe ni poker cove ina ni won ti gbe kakiri ti buto orilede nigeria ti won isun ti gbe lo si ipinle ogun lati lo ri mo ni ifarakira pelu omi le ngbe awon odo papa julo nibi eto royal ambassador tagban ipinle ogun ti won pe ni baptist conference todun 2026 ninu ifarakira le ti won ni pelu awon odo ohun eni ti se adari fun ajo na lagban ti ipinle ogun asp oluborode opeyemi ni igbesi ohun na lo wa ni ibamu pelu afojusun oga agba patapata fun ile ise olopa nile ye olatunjide isu lati ru awon odo lagbara tako iwa eleyi ti owojuri lawujo wa ewe ajo ohun na lo filede ninu oro won wi pe awon ti se agbekale lana na lati mo ru awon odo orilede nigeria lagbara ki won si ni imo tokun lori ibo lati ko ipako si iwa imo se gbe okunkun mimo lu ogun loro imo loni lowo gba lori aye ilujara to nti awon iwo daran mi ni tibutoro ile ye ninu ifarakira na ile itan to se ni ipinle ogun nibe na tin salaye fun mi lengbe awon odo tin bembe ewu tin be ninu keyan mo wa gbe okunkun ati awon iwo daran mi

ni bayi ninu iroyin ile okiri awon bibi orilede Switzerland kan ti se baba eni odun meta lini ogoji ona ni awon osele ise olopa ti fi kele ofin gbe leyin ti o ti yin ibon lu opolopo awon eyan ni ile Switzerland igbese mimo lo ri fi kele ofin gbe ni ohun na lo waye leyin ti okunrin ohun to ti yinbon gbemi obirin kan ti se ni odun meji leni ogun omo orilede Italo ile ti oruko re nje Maria Spinelli ti o si je pe opolopo awon eyan na ni won fara pa yanayan na nibi ti won ti ma fi esin sare ile ti nbe ni agbegbe Harau yi to sumo ilu Zurich eye ba gba emi awon eyan na o na ni o para fa o ti awon ise ile to abo ti won fi wa odaran ohun fun didi wakati merin leni ogun ki won to fi kele ofin gbe Spinelli ona lo jalaisi loju ogan nibi ti o ti da ibon bo ti okunrin merin ati obirin kan mi si farapa yana yana ile ti ojori won be laarin odun merin leni ogun si odun meta deni ogbon wa yo awon eyan ohun na ni won ti wa ko lo si ile wosan fun itoju ile to peye

ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo bi te tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni ale yi atun de ba se mo de niyan awa lo ma de leye awa la daba ogo awa lo mo bibi e kan soso awa la damo awa la mo gbogbo eyan omo olohun ni bo le wa te tin ni anfani ati gbo mi atun ti kale si ikanni lagelu o ati kanle si ikanni solution fm awa ni yes fm lowo lowo bayi ni gbogbo bi ti e ba tin ni anfani lati gbo mi ni ale yi ale yato ale idagan ikan ninu awon ale teyan mo fi toro ale ni enikan ni kenedi bibeli so wipe opin nkan o san ju ibere lo be ba woju agoyin ati oju ojo bayi today is the last day in the month of August osu August na nfe nu lo yo tenu bodo ni wakati me merin si akoko yi aba dagbere fun osu kejo pe o digba o se Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni o ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank te Middle Market bi n ba ni ki gbogbo eyan mo ki bi ologun eru ti mo ni e mo ki bi ologbon iwefa o to be oju be lo se bi baba mi ni baba re ajade mo tanle onile ola oba to po ni ipo ati agbara o ni gbingbin ni ki awo ma se gbe mommy ati daddy ti ngbo mi nle e kan so ni igba mejo pe Jesu mo dupe Jesu mo dupe Jesu mo dupe Jesu mo dupe Jesu mo dupe Jesu mo dupe Jesu mo dupe Jesu mo dupe o gbogbo eyan omo Olorun o se se enikan ni se ti dori YouTube abi TikTok abi o da go mesan kin to debe sugbon lagelu nbi ati yes o won ti tan gbogbo awon gadget gbogbo awon interview le mo wo mi enikan ni mo fe wo yin e mo bo nlagelu ki wa se mi nikan le mo wo ketekete bayi e mo wo mi lori YouTube lagelu e mo wo mi lori Facebook lagelu ngbo ba di 9 e pade Odekunle Epaphras gangan because oni ni Passover night wa ago mesan ni ale le ba mi pade ni rabaji gan enikan ni se te ba ku mbi e ton possible ago mesan emi nikan ko mo wa studio ni mo fe so Pastor Demolare o ati Pastor Tosin awon ta jo ntu oko ito ati gbogbo awon olotu atuko ti nbe ni di ero won se bebe o latojo ta ti kosi ba se kosi la se mu ojo Sunday ba se on ran bad boy en baba lo lo ba ku mommy ati daddy ko ti e sin tin se mi lale ju pe kakanjo dupe lo ope n se mi ope n gbon mi inu mi si ndadun fun awon eyan Olorun ti n gbo mi lale pe se bi wo lo losu kejo yi o ti lo mejo tan akaso kejo ni to tun ti gun emi je lo si yin o jare ni gbogbo bi te ba ti n gbo mi eyin te ba n wo mi ni lagelu efe mama e ma te soju e pe baba o se iyen lori Facebook lori YouTube kan mo so pe mo dupe temi bi mo se so jeje yi won na mi se kan lale yo mo ri isipaya ni but mi le so nkan kan lai dupe awon kan lajo bere ninu January won ti lo a fi yo won awa fi ndupe ni engineer e ba n gborin soke ki gbogbo omode atagbo mo jo ki won mo yin ki won mo dupe en baba lo lo ba ku

ye ki wo gun ti eye wo mo mi daddy ati gbogbo eyin sister ten gbo mi nle wo bi titi mu obo wa wo bi to ba ode ki se nipa ipa ki se nipa agbara gbogbo awon to wo mi ti won gbo mi ni daji loni ni facebook ni youtube ati tiktok mo so tan baba segun bo mi o ni lanfani ati pada ngba ba de facebook pada ni ago mesan lori odekunle epaphras eyin te nwo mi bo yo fe da oju mi mo enikan ni kini nbe loju yin ko wule si nkan kan ase ni o kan kan bi to ba wa e ma bo ni lagelu e wa wo mi and awon mesan ti an ba si are nkan meji won ni ran si won bi won ba wa eyan meji to ba si are ni ale yi eyan mesan to ba si are enikan ni le mi lo ni igba mesan idi ti o fi ri be ni pe ale yo pada san iwo e kan mo ba n te soju e lekan si gbogbo le e mo ba mi ko si jesu o ma se jesu o ma se jesu o ma se alaye nikan ni oyin o won o bi oku kankan da ko yin o iwo nikan lalaye baba mi awa to wa fun ni anfani lati je alaye ayin o ni igi gbo so pe awon eye orun kigbe emi se ojo kefa na so pe o se o mo dupe pe okun mami mo da ko awon meleyo kokan mo dupe lowo olohun mo dupe lowo re olohun fun aye omo mi ti won pe ni omo ologo mo dupe lowo e fun omo ti won pe ni ologo ara mo si dupe lowo e fun omo ti won pe ni omo ara mo dupe lowo e fun iyawo to fun mi mo dupe fun ijo comfort life mission mo dupe fun gbogbo awon radio station lagelu ni yes fm ni solution fm ni mo dupe fun gbogbo awon brother and sister mo dupe fun awon pastor ti won tele wa a dupe fun gbogbo awon ti won tuko eto yi olorun mo dupe fun mama ti ndupe nle aso epo se ogoni fun o jesu e mo nkan e ja tun jo forin dupe lekan si kin to wa so aso tele si aye awon eyan 27

0: na mo waye mi sunsun mo mi se le mo se le mo se amini meta meta ni gbogbo bi te ba ti ngbo mi eyin te nwo mi ni life e kan mo te amini meta meta na enikan ni meta meta asiri ni o mi ni ton yin je nkan be ninu ago ara mi lale yi bi mo se wa bi mo wa ta se ta se ni mo wa ti majemu ti majemu jesu olugbala ni ndun ninu mi afẹ wonu osu kesan osu kesan bi alaboyun to ba loyun to ba pe osu mesan I mo bitinu e ni njo je mo ko se se ko je pe fun osu mejo to ti lo seyin o le me ti ri yanu kankan wa gbo nti won ni ke so fun o osu kesan gbogbo eyin te nti ami ni meta meta o ni aye yo san oju osu kesan lo gbadun ju gbogbo yen mo file titi ta fi wo osu kesan lola eje n so bayi wi pe ninu osu kesan to n wo boy won kan ran mi ni aso tele si awon eniyan meta ti an ba le foke bo ba sinu moto wa kan foke ni igba meta titi wa fi jade ninu aye gbon ti won so o ni fi ojo kan sunkun lori omo loruko jesu in the name of Jesus Christ ewo gbogbo eyin te ngbo mi nle mo kan yana bi ni oluwa lo ni ki so fun obe ironu e ni pe nibo ni iran lowo yo ti wa fun o gbogbo to gbe kale yi o wa nwo pe bo ni se ni aluyo ogbon wo mo fe da si nibo ni iran lowo gba yo si mi oluwa ni ki so di mimo fun o ko to di ojo monday ti nbo ojo yen ni birthday woli odekunle epafras ojo monday ti nbo ko to di ojo because o wule fun mi testimony ti n ba le si oju opo le enikan gbo mi boya lati jo to ti mo gbo woli odekunle epafras o ti ri yanu ri ma si oju opo le ma ni ki eyo eyan meji o ti gba yanu ri aso tele mi ti kan ori mo ti gbadua fun to je wipe majemu olohun ti be owo ma ni ka won meji o pe ki won si share testimony won ni iseju kokan tasiko ba to ma si oju opo le gbogbo eyin te ro pe ni bo ni ran lowo yo gba wa won re mi si olale ni won ni ki n so fun o pe ko to pe 7 days emi awon woli so wipe ohun o gbe ran lowo dide fun o yo si jo loju in the name of Jesus Christ e wa wo won tun ni ki n so ile fun ohun lo pe eleketa awon kan won ni ni gbogbo bi to ba wa igbega anu ti o fun ni gbogbo bi ti won ti yan o je laye aimoye eyin te ngbo mi ti won yan je gan oluwa ni ki wa so fun o pe ninu osu september osu kesan igbega ti o pa gbogbo eni to yan o je lenu mo iran lowo ti o pa gbogbo awon ti won ti fi o seleya won kuku ni npe bayi anu ti o mu gbogbo eni to ri ofin ti won fi mo pe olodun ti de sodo e ami mo boye yin meta n lele foke bayi loluwa wi ko kan o lojiji in the name of Jesus ni gbogbo bi to ba ya se ni gbogbo bi to ba wo ninu osu kesan angeli pe mi ni ki n so fun o wi pe ipade awon olore ipade alaanu ipade afani lowo soke lojiji ko yo si ole kan na in the name of Jesus Christ wa gbo eleyi Jesu lo so oni gbogbo igi kiki ti baba mi ti nbe lorun oba gbin kin lo la o se o la o fa tu ti gbongbo ti gbongbo eyin te ngbo mi lale mi mo to mo mo yo tin yo jade nu aye re mi mo to lohun ogbin ti aye gbe sibe mi mo tin ba wo alejo tin ba onile dule mama kan lo laduwa yi o kan notice e pe gbogbo awon kini kan su jade lare o mo boya koko la pe ki se kuru na mo e wo gbogbo ara re nisin alejo ni awon meji kan gbo mi to je pe egbo ada ajina ni o mo bi to ti wa lati ale yi lo mo pase gbogbo eni ti ba nwo mi alejo ti n ba iwo nile dule ohun ti baba mi o gbin to farahanu aye re wa mo ti ami mo se ami oya jade oya jade oya jade oya jade oya jade oya jade oya jade oya jade oya jade oya jade ni igba mejo ni mo so aye re yojo lato ni lo ori isinmi abami tawon eyan mo bi o pe asiri olana oju e bayi lo seri isinmi ilo si waju ki o de ko si je ipin re ni osu kesan olorun to le so gbogbo le kan si eyin te ba le ti ami te nwo mi iba se yes fm le ti nwo mi iba se lagelumbi iba se solution fm oh olorun to le so gbogbo le kan si mo so le kan na afose ti won ti ori ebo numi kapayas mo gbe ori e po nbe in the name of Jesus gbogbo ilekun ti won wa fi agbara je ti mo to fi je wi pe bo de bi won ali opada iwo sister o ko application ni igba meta ko sibi ti an ti down ko le osu kesan lori se ti o tan se re in the name of Jesus Jesus lo ni ki mo pe di bayi eni kan gbo mi lale ojo to ba da Jesus mo ni isin mi bere ojo to ba mo Jesus oni ayo wonu ipin re awa ta ndu yi ah a je pese pese iya emi ti mo ndu yi inu igbekun esin ni mo wa ni igba kan ri bo lojiji ni Jesus olugbala tu aye mi le gbogbo eni to ba fe ti ko mi to dese duro to ngbo mi iba se nu moto o di dandan iwo na o bo lowo igbekun igbekun ti won ti aye re bo in Jesus name adu ati eni koko gbari ki n to wa je ise ti eni ki n je mo fe ki eni kan mo ronu number ma ni ki won pe 091-2370-8675 091-2370-8675 bo ba se pe diaspora le ti nwo mi ni ilu oba is e kan ha di +238-142-491-006 e je ntun pe le kan si eyan meji ni mo fe fun ni anfani e gbo mi ri in ni ko pe mi faduwa bayi o olohun ti boya bi mo tin gbadua olohun ti be owo o ti ri yanu kan ri owo olohun ti kan o jesus ti be owo boye ti mo mo se laaro ni o abi ti mo nse lale kini di ti mo fi fe faye gba meji testimony meji ma tun gbe meta lati nu bi osu tan loni o ye keyin o le ronu pada lati dupe to ba deny lori facebook ni isin to ba tin le deny why e ri to dekunle o appear lori o dekunle e paraphrase youtube ni o tiktok ni o se se ko je pe yawo mi ni o kokko yoju why in si se nkan kan fun awon eyan 25 olohun lo ni kin se be enikan ni 25 mo npada abo o wa ni ilu oba olohun ti bi owo ise iranse to ngbo iti pi ori boya ninu adua mi boya ninu awon aso tele mi boya ninu iwasu ni ki se pe mo fe baba mi e gbadua fun mi ni do olohun ko se adua ni o ti gbo wasu iboye oyi pada odomo olohun o ogba iwosan o ori itusile ah latodun ta ti wa lori afefe na o ta na enikan ni bi odun melo o mo tin togun odun bo nogun odun bo +2 34 81 42 49 10 06 +2 34 81 42 49 10 06 fun awon to nbe nilu oba eyin te wa ni Nigeria nbi ilukilu to ba wa 091 091 eje n la gbogbo enu pe ba 23 70 86 75 mo fe ki awon eniyan bi meji to lo nse lore mo fe ki won pe jade awon ti an ba le soro oke ni o awon ti an le yin oke ki lo lo nse fun ogan ri mo nbo hello the caller
1: hello baba mi o
0: aha adara fun ki lo ko yin bo le tin pe
1: tarik ido
0: na lati ido so lo nti be yin wo ri so lo nse yin daada ri
1: ah mo ri anu gba to poju
0: e kan fun mi ni testimony bi meji testimony wule nbo
1: odupe pe ni ojo kan mo ngbo program yin bo
0: okay
1: aya mu to mi de yo ni ri ri ṣugbọn mo ri anu gba e di arugbo woli
0: ami
1: nga ko ni si emi atoma ataya
0: nice eyin go wa ni kun keke
1: ami jesu christi
0: ase ti mu be
2: ele yaba
0: eje n to gba eje n gba meji si
2: ele yaba
0: e mo ka awon o so awon opin lale
2: gbo awon yen le nse dada fun ah emi ji na segun ti mo pe njo kan pe ni e fun le lowo
0: yes
2: let me take you send the account
0: say what ni
2: ah energy that na lato
0: ni you know you wow owo yin ni yin wa o owo yin mi wa ti mo ko fun o en ti mo ko fun gan be nbi ti nwo
2: e ko wa send account
0: e mo send account so e wa ba mi ni mo fe roju yin ni e je npe nikan si testimony mo ni e pe mi si lale
1: hello
0: yes
1: papa mi o
0: o ti dara fun yin
1: papa mi o
0: yo dara fun yin
1: mo wo ni le ni mi de dun
0: e n gbo mi nu yin dun
1: inu mi
0: tu ayo mi de se wa so nkan kan fun yin gbogbo ojo aye yin inu yin o dun titi lai lai in the name of Jesus so long ti be yin wori so se nkan kan fun yin
1: eyin le keke mi ni ma tun bayi omo yin lati ewe lale ko ni
0: ah ah emi ati ba tojo mo lala mo wa nbi
1: won fi ti sinu ite igba te be pe pe pastor wa lo e wa pe pastor wa e wa pe pastor to wa lodo yin wa
0: okay
1: ye pastor Ademola
0: yeah
1: e ko pere ni mo de ba won se isin to ma lai fi mi sinu ite sugbon church ti won pe mi lo mo daruko yi won pe yi pastor so pe na tojo e ti pe ki ma church mo ba ri mo ni mi le church mo ba ri olorun chichi ni mo ma ba lo gbe ni mo de lo oni ha oni pe mi sugbon fa ti won ta ni Olorun pada gba segun to ye pe mo wa ninu ide na jibi ba ni soro yi
0: Olorun pada segun
1: be ti tori pe mi o riran mo mi o riran mo wa ti arugbo ojo mi o riran gbogbo yen awon to mo mi won wo mi arugbo ojo ni 1994 ka wa ti lati owo ni mo de wa sugbon jo ti mo tun wa se so fun wa pe ka wa ti dari ti ese fa won to se wa mo soko ni baba mi won so e
0: ku mi ki lọlọrun se fun yin ki lọlọrun se fun yin ni soki
1: ọlọrun se fun mi pe o te mi ni si ko je ki ko ti se pa ni
0: ko je ku ojijo o pa yin iku se ni pa yin
1: mo je bi ti be ti fa mu
0: e je n gbe yo kan si hello the caller

0: Hello, the caller.
1: Hello.
0: Ẹyin oke mo le tin pe mi.
1: E kale o.
0: O ti dara fun yin.
1: Ademola loruko temi.
0: Nice. Lati
1: Lati Ibadan ni Epete Apete.
0: Okay.
1: Mo ni kin dupe fọlọrun fun gbogbo ni lara to nse fun wa. To de tin fi dojo ntaya mi si oju kan to daju ko si emi se nbe. Pe dupe ni ori nla to di se fun mi pe ti mo lo si ilu Port Harcourt pada wa. Ọdún mẹ́jọ la fi dúró ta ti rí ọmọ àkọ́bí wa bí
0: bọ́ta dúró. Ọdún mélòó lẹ́bi dúró?
1: Mẹ́jọ.
0: Ọdún mẹ́jọ.
1: A dẹ̀ dúpẹ́ pé ó yí pa Ọlọ́run dá sí.
0: Ẹ padà bí kí ló pẹ́?
1: Olúwa tóbi.
0: Nice. Mo lo májẹ̀mú bí Ọlọ́run ṣe sàánú yín fún gbogbo àwọn tó ń wojú Olúwa fún ọmọ lálẹ́ yìí. Bi won ba le se ami ni igba mejo odun mejo lele fi duo gbogbo eni tin woju oluwa iba se ya lobo mo se ami olohun to da omo tin si loruko baba ton ma ti temi mo yo fa won na lo mo in the name of Jesus Christ omo tin no wa ni ku o se fe bi si abi ile
1: je ibeji
0: ibeji le fe si bayi
1: eni
0: o ti tan be be se wi yen o dase in Jesus name e wa gbo nkan kan baba lale yo gbogbo eyin te ngbo mi aye aye oni si ki n tun le pe bi n ba tun le si oju opo si ma tun si bo bo ba ti deny ma wo Facebook ma wo YouTube ma wa lori Facebook na ibi ti ma wa lale ni yen emi olohun ni ki n so nkan kan fun yin pe ni osu kesan won ranti yin egbe ni friend to win ti olohun ko wi is going to be September to remember God told me specifically oni ko mi so fun awon eyan mo fe gbe mo ri ti won gbe iwe ni orun emi oluwa wa ni mo ri ti won si iyen ni sipaya ti mo ri ni osan o ye ki mo fun yin ni awon ese bibeli bo bi mo se ri ti won si we mo wa farabale wo pe ewo ton leleyi ti won si emi oluwa so fun mi pe ni osu kesan ikoto kanle o nfe siwe ranti fun awon kan and when ever remembers a man heart will discover him eni kan ni ki le wi yen ojo ti orun ba ranti eda oni aye o bere si ri oni tohun he o se bo lo ngbagbe eni ki gbagbe eyan so ko si adua meji ta mo gba loni ju pe baba siwe ranti mi gbogbo eyan omo Olorun to ba si ninu moto wa dide duro ni bi to ba wa wa kan kigbe ni baba fi owo agbara nla siwe ranti fun mi siwe ranti awon omo mi o le da pa awon omo to ba fe ki won ranti in ti o ti je oloko won e siwe eni in ti o ti je ogba iwe iwe igbelu bo se nwo mi won e siwe ranti eni in ti o ti je ki omo ji ko bimo won e ti siwe ranti eni e wa mo wo ba se jo nso lale te ngbo mi ninu we Malachi chapter 3 eyin e wo nti bibeli so ni verse 16 Malachi 3:16 Malachi 3:16 o ti ba won so testimony ri won e siwe eni o ba won nise won e siwe eni ojo ti won ba siwe iranti eda iyipada o si bere mo la gbogbo enu le lati so fun won pe iwe kan be ti won pe ni we iranti eba mi ka
2: nigba na ni awon ti o bere oluwa wa n bara won so nigba kugba
0: nigba yen ni gbogbo eni to n bere oluwa n bara won soro nigba kugba
2: oluwa si teti si
0: olorun teti si
2: o si gbo
0: o n gbo
2: a si ko iwe iranti kan niwaju re
0: amana sapahala a si ko iwe iranti kan eke baba siwe iranti odekunle epaphras siwe iranti mi emi awon woli lati ale yi lo adan bebe wo lati ale yi lo lati bere because osu September is going to be September to remember on lo bi je po gbodo se nkan to ni apere ni osu kesan enikan bi kini osu kesan lo gbodo gba Jesu osu kesan yi lo gbodo se ribo mi because ara won nkan ngba to ba ya ma so nkan mejo e je npe ni meje tabi mesan ti mo je ki Olorun siwe ranti eniyan awon to beru Oluwa nba ara won soro bibeli ni Olorun si ngbo si nteti si won o si siwe ranti to ba siwe ranti kini o sele ninu we Genesis chapter 30 ewe nikan ki nkan me nikan lale a mo ma won mi to ba dola Genesis 30 ewo verse 22 ewo bibeli se so Genesis 30 22
2: Olorun si ranti Rakeli
0: won bo ke to ka gbogbo eyan tin gbo mi le eyin te nwo mi ni Facebook YouTube TikTok egbe owo yen lori bayi mo fi ami ati asotele sotele si aye re pe lojiji won asiwe ranti e in the name of Jesus eyin te wa nwo mi le e ko sibe ni baba eyin te nwo mi Facebook YouTube eni kan ni se wa lagelu ni e wa si lagelu kan te lagelu yo gbe jade e wa te soju eni baba siwe ranti mi mo wa fe fun yin lapere enikan ti an siwe ranti e o ti n woju oluwa fun omo ni ojo pipe e wa wo nti bibeli so e ka
2: olorun si ranti rakeli
0: olorun ranti rakeli
2: olorun si gbo ti re
0: olorun gbo ti e
2: o si si ni inu
0: o si ninu ki lo wa se
2: o si yun
0: o loyun
2: o si bi omokunrin kan
0: o si bi omokunrin kan
2: o si wi pe
0: o si wi pe
2: oluwa mu egan mi kuro
0: ojo ti ba siwe ranti legan po bi won ba ti siwe ranti egan te siwaju gbogbo igba ti won ba ti siwe ranti eyan lenu oro oh my god eke baba siwe ranti mi baba to ni won ti fun ni owo ohun eyin le ti wa gba o mama to ti wa gba ti awon meji ti wa gba ti won mama ta le awon fun ni 100,000 awon kan si to nbe tin to fun lowo lale enikan ni kinidi mo gbo nigba ti mo de junction challenge enikan fun mi ni owo laaro olohun wa ni ki yo ninu owo yen eh ma so ngba ta ba dori Facebook yin si so nkan ta won eyan yen o se tin fi mo pe bi lo ti gbo mi eni baba siwe ranti mi eje fun yin lapere awon ta siwe ranti ni physical form ojo ti an ba siwe ranti e ni testimony e jade e koko ba ngborin soke enikan ko jo iju ope nle pe jo bi eni pe won ti siwe ranti e to ba wa nu wa ni o bo so yin lasan mo mi

Sickness is not synonymous to poverty. Bon gbe aye wa mi mo ko ni nkan kan se pelu ijobo orun ko ni nkan kan se pelu osi Abraham oni wa mi mo won ka si Job nu bibeli ko se nto mo bi re gbogbo awon eyan oloro ni won ni ijobo orun se tori bo osin Jesu lo wa nwe ki saki loni wa mi mo get Jesu ten sin eje atun yin orientate eyan 850 la ko lo sodo lana Sunday bo si ri omo nawo si awon so si esu be lo mi se ngbon o tun ti simu oke lale awon esu to de wo gbe yin te ngbo mi ki gbe baba siwe iranti mi eje mo lori Facebook ngba ti o ba deny nisin awon 25 en fun won ni nkan kan olodun lo ni se be God bless you.